0: Moyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, Ayi Mukama, Ekereziya wabunye enkulungo y'ensi. Mujjuze yenna okwagalana nga ssakimu ne Papa waffe Leo. Nangu Omwepiskopi mu ssaza lino Severus, omuweerezaawo atasaanidde. Jjukira, abaweereza abo bano boosiimye olwaleero n'obanyisa ku ddala ery'obudyakoni ery'obusaaseredooti mu Ekereziya era na bonna abaakwawulira mu busaaseredooti ne mu budyakoni.
1: Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenda n'okukugulumiza wamu ne Maliya omubeererevu omutuukirivu nyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanidde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Matayo omutu ogw'ekkumi n'ennya okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'essatu okutuuka ku lwabiri mu olumu. Mu budde buli Yesu n'asaabala n'agenda mu kifo ekitaliimu bantu eyebbali. Abantu bangi bwe baamanya ne bava mu byalo ne bayita ku lukalu ne bamugoberera. Yesu bwe yava mu lyato n'asangayo ekibiina kinene nnyo n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Obudde bwali bugenda okuwungeera, abayigirizwa ne bamugosemberera ne bagamba nti, "Wano ddungu n'obudde buyise. Siibula abantu bagende mu byalo beegulireyo emmere gye banaalya." Yesu n'abagamba nti, "Tiwali kibatwala. Mmwe mubawa kye banaalya." Ne bamuddamu nti, "Tulinawo emigaati etaano gyokka, n'ebyennyanja bibiri." Ye n'abagamba nti, "Mubindeetere wano." Awo n'alagira abantu okubatuuza wansi ku busubi. N'atoola emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri, n'atunula waggulu, n'agiwa omukisa, n'agimenyaamenyamu, n'agikwasa abayigirizwa be, bagigabule abantu. Bonna ne balya ne bakkuta. Awo ne bakuŋŋaanya ebyalema ne bijjuza ebisero kkumi na bibiri eby'obutundutundu. Abaalya bonna nga tobaze bakazi na baana baali abasajja enkumi ttaano. Ebigambo by'Evangeli ya leero awo ebikomye.
1: Ayi Kristu, ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, nzijukira nga tukyali bato, naffe twaliko abato. Nyaffe bwe twamunyiizanga ng'oluusi atuvuma ng'atugamba nti omuntu ng'alabye n'ekikoligo ky'omwana ono. Ekikoligo kyennyini twali tetukimanyi. Era oba oli awo nga ne nnyaffe yatuvumanga okubeera ekikoligo ky'omwana ono, nga naye ekikoligo yali takimanyi era nga takirabangako. Naye g'amakulu agali mu kivumo kino yali agamanyi, nga naffe tutegeera ky'ategeeza. Ekigoligo kiti ekibajjibwa okwambazibwa ente ezirima, zibeera nnume seddume ndaawo. Kino kyambazibwa mu bulago bw'ente bbiri oba emu, ate okwo kwe basiba ekikumbi ekirima. Ekiti kyennyini kizitowa, ate bwe basibako ekikumbi gwe wamma obuzito ne bweyongera. Ate era oluusi ente bazikuba emiggo zitambule, olwo ekikumbi kisobole okulima. Ekyo kye kikoligo ekyeyambisibwa okuwaliriza ente okukola kyeteyagalidde. Ekyo kye kikoligo kitwafuukiranga nnyaffe nga tetuwuliriza by'atugamba. Essomo ebbereberye lyogedde ku kabaka w'e Babilooni, naye yali afuuse ekikoligo eri abantu. Kabaka w'e Babilooni yafuukira abantu ekikoligo olw'engeri gye yali yeeyisaamu n'okweyambisa obubi obuyinza, ng'anyigiriza n'okuyisa obubi abantu b'amawanga amalala, ate naddala Abayisirayeri. Ebintu byabwe byonna yabinyaga awatali na kutaliza bitukuvu ebyali mu kiggwa kya Katonda. N'abantu nabo yabatwala mu buwanganguse e Babilooni. Omuntu bw'ofuukira bantu banne ekizibu, oba obafuukidde kikoligo, oba obafuukidde mugugu. Omufuzi bwe weeyambisa obubi obuyinza, ekifo ky'olimu bwe kikuwa ku bantu b'ofuga, oba obafuukidde kikoligo. Taata owaka oyinza okufuukira ab'omu maka go, omukyala n'abaana ekikoligo. Naawe omukyala oyinza okufuukira bbaawo ekikoligo, omugugu. Abaana naffe tuyinza okufuukira bazadde baffe ekikoligo. Abakuumaddembe, bwe tutulugunya abantu ne tubayisa ng'ekyokuttale, nga bwe tulaba abamu bwe bakola ennaku zino, tuba tubafuukidde kikoligo. Buli muntu w'oli oyinza okufuukira b'obeera nabo ekikoligo. Twesabire abooluganda enneema, tuleme kubeera bikoligo na migugu mizito eri bantu bannaffe. Ente ezirima si zeezessaamu ekikoligo mu bulago, era tezisobola kukyeggyamu. Oyo azambaza ekikoligo ekyo n'okuzirimisa, y'ayinza okuzikwatirwa ekisa okuzikiggyamu, oba omuntu omulala omuzira kisa. Kabaka w'e Babilooni Nabukadonozori yali si mweteefuteefu kujja kikoligo ku baana ba Isirayeri. Mu mbeera eyo, Katonda yekka ye yali asigadde okubadduukirira, yekka ye yali ayinza okubaggyamu ekikoligo kya Nabukadonozori n'okukimenyaamenya. Twesabire abooluganda, ebikoligo ebitwesibye mu bulago ng'abantu ssekinnoomu, ng'amaka, ng'ekibiina, ng'ensi Uganda, ebikoligo bingi ebituli mu bulago, Omukama abituggyeko ate abimenyeemenye, si kulwa nga biddamu okutwambazibwa. Tusabire abo bonna Omukama baayita, nga bwe yayita abalanzi ba Yeremiya n'abalala okulangirira okumenyawo ebikoligo ebyo, babe bavumu, baleme kutya na kweruma ntama nga balangirira obubaka bwa Katonda obwo. Muvanjiri, embeera abantu gye baalimu kyali kifuuse kikoligo kyennyini, ndwadde, njala n'ebirala. Yesu takoma kubasaasira busaasizi olw'ebikoligo ebyabali mu bulago, wabula abayamba okubibaggyamu. Omuwandiisi w'evanjiri atugambye nti bwe yava mu lyato n'asangayo ekibiina kinene nnyo, n'abasaasira, n'awonya abalwadde baabwe. Abooluganda, bwe twesanga mu mbeera ng'eyo Yesu gye yeesangamu, ekikeme ekitujjira kya kukola ng'abatume bwe baakola. Siibula abantu bagende mu byalo beegulireyo emmere gye banaalya. Olwaleero, baganda baffe ne bannyinaffe ab'ekkalamojja, embeera y'ekyeyo ebafuukidde ekikoligo kye batayinza kweyambula mu bulago na kukimenyaamenya. Beetaaga obuyambi. Mu mbeera eyo, Yesu atugamba nga bwe yagamba abatume nti, tewali kibatwala, mmwe mubawa kye banaalya. Twebaza abadduukiridde omulanga ogw'okuyamba baganda baffe ne bannyinaffe ab'ekkalamojja. Buli omu bw'anaaleetayo akagaati n'akennyanja, ekikoligo kino kijja kubaggyibwako. Kyokka ekikoligo ekyo kirina okumenyebwamenyebwa, kireme kubazzibwako buli kaseera ekyeya lwe kijja mu kitundu ekyo. Buno buvunaanyizibwa bwa gavumenti okussaawo enteekateeka ennungamu ez'okukulaakulanya ekyo ebyobulimi mu kitundu ekyo, naddala nga beeyambisa ebyobugagga eby'omuttaka ebisimibwa mu kitundu ekyo. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri mwana mwoyo mutuukirivu gubakeko ate gubasigaleko emirembe gyonna. Amiina.

0: 高橋さん、売りだ。ルルヤバビー、ルルヤサニョー、ルルヤウィッ
1: キス。まあまあでまあまあでまあまあ。
0: ガウリでガウリで。ガウリでガウリで。ガンマン。
1: サイアンブル、サイアンブル、ガリガヤスザヨウスザ。
0: ガウリでガウリでまあまあ。ガウリで。Tunda bucha, tunda bucha, tunda bucha. Tuko mau bucha. Na yete zira bika.
1: Ah, ambulu!
0: Aya ya. Kare, kare. Waro wanalimu kuganda waze program Sagala Grammy.
1: Kuganda waze atia.
0: Agambi.
1: Eh.
0: Ndi pro Sagala Grammy day in English. I don't sleep in good morning. Ye Yonasani ali London.
1: Yonasani wefuge. Mujazuku kamusa. Baba zuku tare tuliban.
0: Kale bandange botazuku kakuluno. Bwerobo. Omuntu botazuku kakati. Alika chichaba.
1: Abana jazuku se.
0: Kale tukwaniriza bwetu chokudachika muendeza kaita kusawe moyo kumachago nako lwalero. Ina ichenda bunya kutojezenya fama radio sapiensia. Enkruza ya magezen suro mziki nebe mizanyo iwe wawo. Yefe ababu abazo kumanga tetu ingira wama chago nako lwalero lulunji enyo. Nena kuzo mweze sato mwezo gomu na anamu wakapiri ya pidi momo kaga. Nako lwamande. Silimu kwa muna na nyongero kujukiza muna fe. Oliotia eno ye Radiant Estates ya kakensa gumite bili ya pili mukaga. Ebye mizanyo vye uliga jangwe wandise wano kumpeuza Radio Sapiencia. Echitiche ya kuba chinu njenyera chukwateyo. Obero mkwa baba wanguzi. Oba obere omu awangula echisingo kuba echamanyi. Duka misinde ebi ntubitabule burunji nyo. Sagara Gramite Morning Show. Kwete webele tandise na kururunji tutandise wiki mpia. Wiki mpia. Kulika yo muwikende. Haba sobo dogena mikore echenja uro. Haba sobo dogena kumobiyaro. Mchibuga. Haba furumia guanga Uganda na mwabari ingide. Tupa niliza banafe. Heno ye Uganda ya mwe je mwareka edda hizo kupo mazemi yaka ngatoji jamu bie wareko sanze bichuse na imu kama katunda jakutasa tosoburo kubanga ate otambuli na kumunafe kubanga fabaji beiramu muna ange tujitete nkaja mumbeda zo naku abantubaji bavebura yeyo naku gamba utiyeba nage kampala mubeira uomu tia
1: mubeira uomu tia kwetu tia tubeira uomu kubeira uomu mweri ya kuamba katanya mungeri ya kuhiriba na yenga wetu liba nage jeje njisi nya
0: Sisi nyangu.
1: Manange. Habari ya mulaya. Mukomeweka.
0: Apakolechi.
1: Tupatikane fena. Monsemu junganda yangu wa.
0: Amapo mwori na choko le mulaya inotojia.
1: Wuuu. Njaku njumuza semu juu.
0: Na mula vya.
1: Yonza za kaiba. Yonza za kaiba.
0: Semu juu.
1: Akaiba. Na yese no.
0: Why?
1: Nje?
0: Rubuto ngaru kendete.
1: Rubuto ngaru kendete.
0: Chichi.
1: O muziki kwa tabu na mbifuru.
0: Chechi India.
1: Chechi India.
0: Chechi India. Waluwe ya gami. Mubakazi mafeba tukengesa. Achara wala wale metuwe gomba. Akuwe mmele, akuwa bulichimuno oje. Yuki ya makazi, mutibakala masajia manene nyo. Kati buogeje nyo nogeje ukanofuka. Obe.
1: Oh yes.
0: Agamba.
1: Kati katubalise mbizi. Mamu na amanya.
0: Kabasi,
1: yanji?
0: Tuli kuchi.
1: Awa njini wetu tutudewe tuli.
0: Tuli ruda.
1: Radio Sapiencia.
0: Nse Jimmy Jacobs, JJ as usual.
1: Nange mwana mwala kabasa njaga lukubu zako yonajyo ringota dekoredie na yekerezi ya gosi. Nga mwale kutuza, mwale kubana ya kuvera yo nga mutu wagala, nga mutu wali, nga mutu wagirambuni. Chima babade masulita, mwe musinga banange mkulikewa, sebo neba nyabo, muliba kabinyo, muliba manyinyo. Mwale kutuwa agala. Oh! Mpuri yange chigamba we nchogera Mpuri ya choku wakala techimaya nengane mwebale tuwa chitibwa Mwatu wade chitibwa cha manyi nyo Mwebale kutuuliriza Mwebale nyeba nange mwebale yedera mongero kutuuliza radio sapiensa Neji ulirizenga buokolaba nange Leka kutunyumiru wabu nyumiru wanga toto tokola Tuwa galo ulirizenga atebu okola
0: Yonge mbanyu kisa Tudanansa na
1: Nengkuli sayo mwena Abananga abagenze kojo mkerezia Mwebale nye mwebale yedera Abagena masinzi za genja ule tutuwa inakobu zivu Keshukuru cha kutendeleza mkama katonda we kutona na kuteka munsi no manyo bukuru we no mwebaza nenja galo kuoninga amasomero agaleta abana mu misa nga gamba de sports wear okuvedda nedda fe mu misa nga tugenera mu uniform ejjudde obulungi abana bennaku zino bagezze omwana omutedde mu ka sports wear ebisambi biri mu banga biti mbuna ya agenda kusembera oba wa kutwala abana mu misa oba muzikiti oba wa mu kanisa yonaje omutute abasomesa mwambaza abana uniform ejjudde obulungi so si buno bu sports wear oba kutama kudde omwana na agenda wali kusembera ngo labango we myaka 9 obisambibwe nabiri mu banga abasomesa kenna abakwatako nga moto tabana mu mbisi
2: kanoke kambipinka noke byemizanyo mu program sagala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensio na okutandikira ku mpira obuwedde ogunatira kusambibwa noguna asambibwa emotoka zempaka pikipiki zempaka ludo chess obugali bwempaka ekibwo okuuga n'ebyemizanyo byonna bingi mu kambipinka noke byemizanyo
3: akambipinka noke byemizanyo kakutusibwako MTN free of fire fune mpereze nunjo okuva ku network ya Uganda esinga MTN Chodi no kukola downloading app ya MTN yokutandika.
0: MTN na kugamba nti funa manyo wangule ne momo buli muntu lino mukiso kuva uno bukadde bwenzimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga star emukaga tan hash obakozesa momo app okusasula okwewo lobo kusige nsimbi ne nkole ndala zonna ku momo funo mukiso ogwo kuwangula joko mokozesa momo emikisa na manye byo kuwangula byeyongera enkola nobu kwa kulizo bigobererwa momo erungamizi bwa banke enkuru eya Uganda kasera kakabinga noke byemizanyo yenka Daniels na Chibuga yayingide woda wasuzo tya sebo
4: Mba mutia.
0: Ote tulina tabu.
4: Chechiri kumugu kiriro.
0: Baramu azuzi za tata wana mere yii kazeta kabisatu.
4: Mkuru sempija.
0: Bisatu.
5: Bwasuzo mwana, bwasuza tata.
4: Kakati.
0: Ayenka go walio sabaka no. Walio sabaka nti abanene. Iba kwati bwe mu. Zembi jata chari mnene.
4: Neda mnene. Mnene. Neenze mulinze.
0: Kugudoro.
5: Yongereyo.
4: Kakati waluoke saate gedi.
0: Kaliwa.
4: Mbadeko na badeke kocheyo. Chile chikese za. Emisana ulia jyo. Neyo natu kidema saka angabuzibie. Ni waluo chine labio. Bawa labio echi itirirwa.
0: Echi itirirwa. Kwa kweroka.
4: Kweroka.
0: Chirundewo burui.
4: Nga bandiriza mkuru mbala mune mama na mere.
0: Katiba yongedeko. Yukila ba chitekao. Mbisera biyaka lulu. Techava au. Katibine bipande bipia. Babi tadeko mkasera kano.
4: Wano bagenda.
0: Yes sebo.
4: Katika kati mbade ndudo kula webi iti luanga bandiriza ba minister.
0: Yali
4: woda. Ne kati abantu kale ba minister kitufu banene. Ne mu maso ga abantu ndaba yangu. Si bangi nnyo. Abachate kawo biitidwa kati ngovude kwebye byabo. Obadde obirabawa. Nenga ba minister tebalanga okujja kwabwe.
5: Bakulanga.
4: Kakati mbadde mbuuza. Bantu be bakitaddewo oba omukubo.
0: Abawagizi ba ekibiina kya PLU. Masaka.
5: Na echi sabala omukubo.
4: Bali na mwembavu. Nga wakalaba mukuru bulegeya.
0: Bali na yaba wagizi.
4: Siganye nti je bali. Ne babo wagizi bebaki bebabitaddewo ku sente zaabwe oba omukubo.
0: Nsi zaabwe. Si mwevuga. Mukole mwe mutine bwe mutine.
4: Tujja.
0: Abakulu bajja.
4: Ogenda tubuulira mukuru sempijja. Bala mwamanya agajja waga musuza atenga ne muwala we yomukubo.
0: Kubasuza. Suza. Batugambye aba taxi bali munteseganya ne company 5 eze China okubakolera cost 12.
4: Okay.
0: Atenga police ekutte simu lusambu enzibe enonya bananyini zozi badizibwe.
4: Okay. Wa bazi kwatidde wa.
0: Mukibuga wana.
4: Mukibuga. Wano kogondi.
5: Mutasa kafe.
4: Mutasa.
0: Tujja kulaba we baba kwatidde. Abayimbi abaludde mu kisaawe bakikubye. Babalese kuguna omuko. Nachala kwatira okubeera
4: baba debandi basebata
0: sebata Mukabya, ba Matia Luima.
4: Ono msajja wafe yani ono, ayimba nga baba ita mu mchivuru chafe.
0: Amiri sengendo.
4: Amiri, yabadeyo.
0: Amiri sengenda, ee, ayokubanga yabadeyo.
5: Baba ita ita.
4: Ee, andi haba ita mbu, alaba teba mnyega, teba mleta.
5: Ayimba kasumanya ngenda.
4: Ee.
0: Mpetra support.
4: Alaba teba leta toke. Nga avayo kukatuti wagu.
5: Nga kawansi.
4: Nga mwanete mulaba.
0: Njaga la transport.
4: Ee, njaga la transport. Ne yabadeyo sengendo.
0: Nyo. Okay. Ayimisi za nyo.
4: Baba de kororo.
0: Baba de.
4: Kusherato. Kani hao bayode.
5: Bayode.
4: Kushira. Suwa punda.
5: Bayode.
0: Bayode.
4: Baba ita abidi abidi. Abidi abidi. Anti sherato ni teba yewe vili.
0: Tuwaba de mkumineta.
4: Kumineta. Aha.
0: Tuwaba de mkumineta. Anu wa watio.
4: Tebaba de banji.
0: Aba imbi.
4: Mbaba banji.
0: Baba de banji. Na hivyo afubi okula banga bayimbira mu budde era nebigwa mu budde
4: ntunuli dente mante mayanku akwa
5: enkwa
4: akwa yusisi abandi
5: yusisi yateka mu
0: yateka
4: mu okay
0: yusisi
4: ati yusisi abajjam zineza kunganyizibwa za abadde za yusisi
0: nezisa sule bilala banga byene motoka namba
5: yusisi yatabye motoka
4: nga bati basebata
0: adani mugula bamuwadde double cabin
4: aba yusisi
5: Double cabin ya tobo umulete debizivu Maintenance Umanichi angofune moto
0: Dada kulo umulete muavu
5: Si muavu na ye
0: Bamu waede muavu mafuta ga muaka Ne maintenance muaka
5: Ne maintenance muaka Maybe
4: Ok maintenance muaka Na ya mafuta guga wa ga muaka Na ye tegasobola kumala ku muaka
5: Tegasobola
4: Uwebi kuzi sifu
5: Chiringa wogula data wa wiki na akula
4: Waliota deke ete muwesa tu Nukanti wa mwezi
0: Nanti kati yenka Okusinzira ku mwami Dani Mugula kati yaba avuga avuge emmotoka nga alaga wa ngavuga avuga
4: talina famu
5: nati kati yao
0: yeyo gombe uwe
4: tazika
5: kati yao
0: era kuchalu kumpe tazika
5: Mugula bandi wade wa mwaka 1000
0: aka kalina obo motoka badde nabu
4: muzeyi
0: Dani Mugula sebu etoke we
4: yakola
0: yalinga muzeyi sega mwenge
4: kakati
5: wali wagundi ganzo yatugama ntibote baina nyumba ku
0: lusozi akulimba ate ku lusozi buli alina ku lusozi
4: kakati ekirale kyembuza kubawo tetujja kugenda wunyo olwobudde kyemba de nkubuza Dani Mugula bamuwadde nti yabasinze
0: bagenda basimayo omwako ogujja bagenda basimayo
5: bagenda tegeka nga basimu omuko
4: kubakati mbadde ndabawo okusulika ensingo kubamu
0: na yote sebata sebata bazze bamusima lwakuba yiba musima muki
4: Mukash na birabo
0: salenga ya sima mwami sebata
4: zichali yao zosu chali yao
0: bana kusima nga buli lunako
6: program sagalagala mide
7: obadde okimanyi nti osobola okukuba esimu ezitaliko komo kumanda mobile neddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nnyamwenda sitemu hash ojja kufuna ennyogereza ya bisatu neddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga

0: nga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyogereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tolina kukajara.
2: Kolera ano mu kitale kalere ke bayita biva muntu. Ntunda nyaanya, mukene nga boobira abwe.
3: Una abaana, omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi. Sabuni ataabeere wa bbeeyi
4: esinga. Good morning.
1: Program musagalagalamidde.

0: Azifu Bobe bakwabula bokka. Naffe tukwabulwa lwakuba tetuwogera. Omusajja kitebe okwabulwa n'otayogera ne balowooza nti gwe gwe munanga ebibyo nedda.
1: Jjajja mwe ng'ani abakwabula mmwe ani abasobola.
0: Ffe b'olaba? Emitima baagi kunyakunya ddaddoola.
1: Teri mukazi asobola kwabula musajja kizibu.
0: Tuta amasimu.
1: Mwe banna abakwabuzi nnambe tota amasimu kubeera ansa jjajja ofuna nfu.
0: Nedda, njagala nga bakazi bebawa obujulizi si basajja.
1: Ngabaga nti bakwabula.
0: Ngabagamba kituufu abasajja nabo balumwa emitima. Mwe mulowooza mbu ffe tetulumwa mitima.
1: Abasajja obamanyi gwe, oba tobamanyi.
0: Tuwemanyi.
1: Omusajja ogenderanga gwe omutima gukutta gukuluma naye nga ye si yaliko.
0: Tuli banafu nnyo.
1: Nga temulaga.
0: Nedda tetulina kiraga.

0: janga kule bamuwa joza ngajja
1: kati omuwala emotoka ye yamutengula
0: kati omuwala naalowoza anti ngudde kumugagga akoze
1: kati ngoyo musasira
0: ngabaki to musasira lwacho mvubo kati yajiranga mu ovulo
1: ate yali mwaga
0: zayeleza mwe motoka kati anne yamukwabula
1: mwabachala mwatonde bwanga tuina ba seducing seducing kubasikiriza
0: seducing bakwafula che mutali
1: it's okay
0: bibi byanja wulo
1: kabasa gochimanyi ntindo mufumbide kubulimba emiyaka mingi
0: Nje
1: nsobola kusubiza ekintu nga simanyi nti na jinachi ya
0: katola nti okuba mutufumbiza mutukwabula mitima
1: nsi kuba kwabula
0: kuba kutukwabula
1: nsi bwetyo bweri
0: ate nsi bwetyo bweri nga mutulumye emitima
1: abachala banji gendo babuza abachala bawangalide
0: mufumbide nga babuza ako kize sikimanyi nze simanyi abasajja muli bakwabuzi
1: nenda tetuba tetuba bakwabuzi kabasa
0: tajaga ya ye yaulenjaye
1: mukwano tofayo ebintu bigenda kuterera
0: Kwa viva lote na rangononya na nchinga.
1: Kati nga wofumba yena.
0: Tuwa babu kakati.
1: Mkwano tofayo. Tugenda ngoza kubana. Mkwano tofayo. Okaka na katu wanga detukadie.
0: O batu bakochi.
1: Neda. Mwabachara.
0: Mwishimanyo msaja inzo kufira na kufumbi za mumbele yo.
1: Tuina bata ambuli za wu.
0: No mkwa talero no mwana na gankomi.
1: Neda.
0: Amazimaka katuna mbosinda. Mabade sitani. Kagenze.
1: Kati neda.
0: Kavua.
1: Waruwe ye wakana. Naga oyo tabadeni
0: tabadeni ee ai
2: program sagalagalamibe
1: banachibina cha nupu mwenda abamaze miaka mukaga mukomera ku misango ejabagulwako mu koti ya maje cha dachi bayimbudwa oluvanyuma ruo kusaba ekisonyiwo
0: 6 years in prison.
1: Yasini sechitoleko amanyidwa nga machete Kalanzi Sharifu Chintu Abdallah Gebuswa Abdulakim Musa Kavuma Joseph Muonge Jime Garukande ne Patrick Mwase nga bali kuchibinja chabana chibina cha nupu abali basoba mu 30 abakwatibwe Kalangala inakuzo mwezi 15 ogwo kusatu biri abiri mugumu ne bagulwako emisango jokulya mu nsolo kwe mu koti ya maje beba yimbudwa koti ya maje ekulirwa Brigadier General Richard Tukachungura yabawadde ekisonyiwo ku lwokutaano oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera era batuukidde ku kitebe kya Nupu Makerere Kavule ne banirizibwa ssaabawandiisi w'ekibiina Lewis Lubongoya President wa Nupu Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde ku mutimbagano gwa intaneti n'ayogerako nabo omuku omu n'abakulisa ekkomera era n'abasuubiza nti Nupu ejja kuyimirira wamu nabo okulaba nga batandika obulamu obupya
0: Who is the winner? Question comes.
1: Ani muwanguzi mu
0: kino. Mwene mbera ni muwanguzi.
1: Bo.
0: Government Nupu.
1: Mu kino.
0: Eh.
1: Bombi.
0: Bati ya mwemite musobola bera bawanguzi jeje.
1: Kisoboka kubanga?
0: Eh.
1: Yabakwata bwaba batadde.
0: Mhm.
1: Ngatabavunanye.
0: Mhm.
1: After 6 years.
0: Yes. Aba winize.
1: Eh yabaguze mitima jabamu. Abamu batandise ogamba atandise dogamba nti bambi. Government yenu bambi ine kisa baba uliriza bambi ne bakola ki bambi ne baba sonyiwa
0: je bamwebuza buza njagala answer ntufu
1: ntiani muwa
0: mwene embera yokuta abana abadde mukomera oluvannyuma lwe miaka mukaga
1: njagala ku nganti Nupu ye wangudde wano
0: no njagala olunde ko kimu government ye mpanguzi Nupu ye mpanguzi
1: government ye wangudde
0: Mpenso nga lwacho ozambu gavumenti
1: yewa. Ebatadde abalala basalira gwa kalaba abalala baba siba mayisa abalala bachali makoti emyaka mingi.
0: Gwe kibanga ekyokuta abantu ku kisonyiwo.
1: Ata abalala ulita nekano abalala toma nje bali. Gwe tokimanyi nti waliwo abamu nga toma nje bali.
0: Anti bwe kibanga government wano ye wangu dokusinzira kugwe. N'abalala ebate ku kisonyiwo.
1: Eyongera okuwangula.
0: Kubanga olaba otaba takujjanjaba. Lwaki teyakujjanjaba? Kubanga yalino omukisa gwo ku overdose. Nata kukozesa.
1: Ania wangu de wano.
0: Kusinzira
1: kugwe.
0: Okusinzira kunze Nupu yebe wangu de. Kubanga bulijjo kyegamba nti abantu bakwatibwa bwerere. Era kibanga ekikoze eki.
1: E wangu de ki Nupu.
0: E wangu de nti bulijjo kyerumiriza government nti abana bano mwabakwatira bwerere. Era almost emalirizanga eraga almost bakwatirwa bwerere.
1: Nedda baba kwatidwa kisa. Baba sonyiye busonyi naye ngo musango gwali gwakulya mu nsiru kwe.
0: Kakati anti chengamba, gwabesi je gwakulya mu nsiruku, ilu achite ba musonyiwa.
1: Nedda, tebiko labu ebitio. Atemu, yagalo la girebu la gizi.
0: Katolaba.
1: Yagalo la girebu la gizi.
0: Katolaba. No mtu na kujanjaba, etu zedi jeje. No sonyiwa wana abana badu vanu vanu, nore kori ya kujanjaba ya kuberi lao.
1: Kabasa, mwesi banyo kuchinduche o kujanjabwa. Olaba gonzari la bana. Nonzita.
0: Na yagwa jeje kubamu akafana.
1: Kumanya
0: omusawo gari na.
1: Eh.
0: Ngaba

0: Planting.
1: Find your colors of home with Plascon.
2: Color your world.
3: Wow! Eridowo nga sifu. Enfumbe iyo yinjawulo etegekeddwa muntu wanjawulo nga gwe. Amasavu ga Kimbo gajjayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongera eddekende, saakaako mwenyumwenyu ku matama ga bumaka go ne bakasitoma bo. Okufumbako okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano. Ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
4: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
5: Leno ng'enaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu aspirin omusumba eyasookera ddala mu Naples ekya Italy. Aspirin yazaalibwa mu kyasa eky'olubereberye mu Naples mu Italy wabula bazadde be tebamanyiddwa newankubadde ebyafaayo by'ekereziya biraga nti yazaalibwa mu maka amatutumufu. Okusinziira ku byafaayo by'ekereziya, Petero omutuma omutuukirivu yatuuka mu Naples bwe yali agenda e Roma nga yasisinka kana era n'awonya omukyalo omukadde eyali omulwadde amanyiddwa nga Candida omutuukirivu era ye yayanjulira Petero aspirin nga mulwadde ddala. Petero yakola ekyewuunyo bwe yawonya aspirin n'amubatiza n'okumubatiza. Aspirin yatuuzibwa Petero omutuukirivu ng'omusumba wa Naples omubereberye omulimu gwe yakola n'okwagala n'amazima okumala emyaka 23 era yazimba ekereziya ya Santa Maria del Principio. Omusumba aspirin yafanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 79 n'aziikibwa mu kijja kya San Gennaro Catacombs ebisigadde galabi oluvannyuma byatwalibwa mu lutikko ya Naples. Omusumba aspirin yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Omusumba aspirin omutuukirivu yawolereza essaza lya Naples tumwekwata nnyo nga tuluma omutwe olw'ensonga nti Petero omutuukirivu ye yamuwonya omutwe ogwali gumuluma. Omusumba aspirin omutuukirivu otusabire.
4: Dabi wamu, the mirror. Ekutusibwako Centenary Bank.

0: bamwita aiza muka kaimba bakaita nze nawe kudachika ziri abiri mukaga nzeko kusawa enya program ndabirwamu baitha wo mwezi mupya ngade kadenera bidobagalizo omwezi banange banange tubagalizo omwezi omupyo mulungi dere nakuzo mwezi
1: ogujude mirero satu
0: lero satu mwezi gwa August baba baby ba August na mwezi bagaliza omwezi omulungi zine mlimwe miezi nitanyuma kuzaliwa kuzaliwa mu August. Kulanga chita kola makulu. Nenga mtereva utiba tugenda mtereva mka Beauty Tape Cafe. Nenga leo tuagala kugamba tutia. Ntiwa bale nyue bale dalo gulobu goyo ukuata. Kumama zi magali ntipukula bisabulu unji. Edate tuwina kwenye buzibu. Na hile tukusaba. Ntibubere ko ekomo. Waliyo mtu guwa tunuli langa eva yezize. Ayamba la body hugging izoka.
1: Zoka zoka.
0: Throat.
1: Mabata yamba de body hugging. Ayamba de jeans zili tight.
0: Jeans zili tight.
1: Oba leggings na Twitter legging pa bachala.
0: Ne jegging.
1: Yeah.
0: Always nga akagwe kakuli kokati. Kale mukama yebali nyewe bedaka figa checho.
1: Naye kati jegging nakuzima zita capri.
0: Mama fetu wako maku jegging. Bazita chi?
1: Capri.
0: Sija biambala. But it's chamkusamlunje era sali fani wazo. Nze zanda bikiranga. Kati, obugoyo obukuku tebuti, temwa ndiba tebubi. Na ye, bube inga tobu ambali tebanga tebubi. Kubase ngobo yamba dengo ye zinonga zikuwa atazi tiomubili. Echisoka na gugwe njini tebuetaya. Bailo, embili jafenji njita gugwetaya.
1: Njita gugwetaya. Cheche chisoka, insusu zafezeta gugwetaya.
0: Yes.
1: Kubango lususu walutasa, that means, obutuli mnogo kulususu.
0: Buzibikira.
1: Entuyo zino. Yeah. Zizibikira obutuli obu. Kati mchechi vamu. Olususuro lulwala bebola banga ina rashes nga ina acne
0: acne bobo acne mu Luganda batuita batuita
1: acne bwe kai tugambe bu
0: olusolo bulinga mu olusolo
1: bu pimples ndoza buli chimo buli omachi tegera pimples
0: embalabe
1: nga buli mugongo walala kama tuga baina embalabe mugongo chimwe chizileta zeze ngoye ezikwato olususu nti omubiri teguli kusa.
0: Togu wade chance.
1: Hey.
0: Tuwele bila nyote suzi nwezeta agoku. So just the way. Gwewoku zisa nyindo yoku to breathe.
1: Hey.
0: Yengere urusuje ruko isobu tuli obuliko.
1: Okusa. To breathe. Kati. Another example. Ze baba na wachala abambala empale. Game kute luna kurona.
0: Empale cha. Nika o.
1: Jean.
0: Hey.
1: Ne upale wa for one munda. Ne legging ezo ze tuvo kuogerako.
0: Wewa zeta ja. Capri.
1: Go on the jegging the capri.
0: Jegging, eh.
1: Yes. Ne jegging is the Twitter capri. Nezi kwate nyo. No beranga.
0: Okuva kumachia.
1: Okuva kumachia. Ate
0: mulimu ababu sima. Week to week.
1: Kati wesanga. Chocho wachi wesanga nga bachala abamu. Baina infections is ne.
0: Ezita wona.
1: Nga. Usirikamu. Ena kubibi. Nkubanga amize dagala. Nedam.
0: Nenga, olumu,
1: chizibu tama nyinti chechiri.
0: Bugoye bwayamba.
1: Bugoye bwayamba. Kubanga ususu walufula, walukua atane rubwela tight.
0: Tuba terusa.
1: Bacteria nga kolachi.
0: Accumulatinga. Zala, ube zala. Bacteria, ngabuzala. Obutu obu ngabuzala.
1: Obuka ngabuzala. Kubanga obabu wade bugumu. Ate bacteria, yagala nye bugumu.
0: Obabu wade wazalira. Obabu mkwale the environment, mwagendo kwa accumulating ira. Before kemi inji. We kangenga mlika sera kuwa, oba mulwade. Ataba chala bako vili zanyo. Njo mtuwa mwo, kandiba dekata, chechisoka. Elazi nsasira abana abambala. Anaba ino enda kuzina omutu. Omutu na yunga wakati ayamba. Yabo. Oba ayamba dekachika no.
1: Na hati nga ulususingo uleka nga luli free, nga luli sempewo. Entuyo zino, zitu kane zikala. Wange urempewo zifu wakati zikala. Olususu neresa nga ngaluli
0: rujja kusa.
1: Ngalujja kusa bulungi.
0: Neresa geyo leka kwambala ngo ezikute. Ate mune mbona abami bayiga. Ngo yezi bakwata. Omanye dabasaje tabayambala ngo ezi bakwata. Na ye bali runo. Abasaje ogere msayina ngaina ye. Ngasaje mwe. Mweja kwele tere vizibu. Zile dechika vili mwenda. Zile kwele sawa ita. No program indabiramu. Tawela vila nti tutamla nisene rebank. Banki ene iliwoku lulogo mna Uganda. Okula nti tutamla uli happy. Okula vanti obera bulunji. Obera msanyufu. Eranga nobulambu kunyumira. Katonda. Katima na ituina yona sani. Tuina muliza mita yona sani. Aina chata. Yona sani biyo wandi sembisoni. Anga abali lia ni bisomeze njia bisoma kumpeo. Choka katonda hake. Ensendo sinyi angu. Wamba kande kama kamze. Otwega tako kumusambu tano. Tano. Ana. Chinana musatu musambu musatu. Ngeziru musambu mnana nya. Ana mwenda. Ana musatu zero bili. Ate WhatsApp. Kumusambu tano tano. Ana. Chinana musatu musambu musatu. Muse. Hello. Nothing.

0: poor. Tusonyi we bambi baba baba. Lero chinte chikute bulungi. Simanyi lwachi.
1: Really, yani wasuze otya mukwano. Kansubire wasuze bulungi. Mwe bale kutuweleza mukwano. Kulikayo ne mu weekend. Kati mukwano omuze gwe njagala ogambako. Beba n'abasomesa. Abasomesa abaana kangereze ddala ng'ene waffe mukyala. Abasomesa abaana baffe bano abato abannassale. Basomesa mmwe muyita ku bantu nga temutubuuzizza. Kyokka gw'oyitako muzadde alina n'omwana ku ssomero n'omuyitako nga tomubuuzizza. Kati basomesa mmwe empisa ki ze mutendeka abaana baffe be tubaweereza nga nammwe kennyininnyini ababasomesa temubuuza. Bannange Lilian ogera ntunuulira omusomesa. Nze nseka wano ewange. Bagira ne bakuyitako omulujjo oli n'akuba n'ebigatto wansi nga yenna bw'agenda akuyitako. Kyokka asomesa baana bammwe naye nga tababuuza. Ogwo omuze mubi era simanyi n'abaana baffe empisa ze mugenda bateekamu nga mmwe kennyininnyini ababasomesa. Temubuuza. Lilian ibeera bulungi kikwano.
0: Kale Diana ibeera bulungi mukyala. Erinnya teligenza no. Kubanga wana ekintu ky'obutabuuza. Anyway, gamba zimagali nti si kya buntu obulamu. Omuntu yenna bw'oba oyita ku muntu nga toyita ku nte. Si hallo. Banange, toyina ky'ofiirwa, toyina ky'ofiirwa ng'obuuzizza omuntu. Actually kya buntu obulamu nnyo. Kati bw'oba otukaali mbasa n'olaba omusota.
2: Oba hey. N'ofuna no, kale n'ofuna yeye ekizibu ng'olina kudduka kubuzona.
0: N'omusota omanyi omusota gwakula kyekanga ekitamanyiiro. Olugula bwobwawe banenge kati okuleka era onyinza okutunulya ze Lilian. Ne nkunyumirwa.
3: Madamu Lili mwebale kuweereza kigongo ttoni nga nsinziira ne kyengera ku twins. Mpozizi omuze gwe njagala okwogerako be bantu abaliira mu takisi. Mutudde mu takisi oli n'ajjayo ebinyiibwa n'asusa n'alya oba ebinyiibwa ebisiiki n'atamanya nti babiwunya bubi. N'asusa amajja ag'empogola n'aliira mu banne. Kyo kiba kibi nnyo nze kigongo ttoni nga nsinziira ne kyengera ku twins.
0: Weebale nnyo kigongo ttoni beera bulungi niranno gwe nnali nane ennaku zino. Ngalia, zabeta fruit salads. Zabana, jivazaba tembe. Na jewe chifeneche. Napa katunda wani. Pano baba kuzabati.
2: Nati, chaliba denga chiru nji. Ngo, uoba manyoge na tambula. No soka nufunecho kulia. Nole makulira mpublic means mutaxi.
0: Mutaxi. Kala mulimu ajyo kuganti embeera tensobo zeseza. Negule ekintu ekirika.
2: Ekitagenda kuba bantu kawoowo. Kati nga ffene, ebinyeebwa, magi.
0: Abaana batembeya ne chips. Ogenda okuwulira nga chips zetisse takisi yonna okutuna emabega nga maama gundi ali bizi. Aliayoko. Hello.
4: Jebale ko nyeebo.
0: Nawe jebale.
4: Omuze guno guli Busega. Lorex Lukumi.
0: Wanji?
4: Silukumi.
0: Yes.
4: Eze Busega.
0: Owooza.
4: Nuntabigoka. Uwiki ngamba. Uwiki mbubi. Mbiba viti mamotoka. Ono mbwazungu.
0: Tue yanziza mbwazungu. Vera mlonji. Lakuma netuwa kie vade kusumbwa sumbwa mu. Nendo zadayo gida kurolex. By the way, roundabout. Oba, ye Busega. Oba na bata gwini bazijia wezo. Rolex. Bana ya ziri yao. Ziri mwe chinyanya. Chona chi.
2: Nyo za mwe la mweji.
0: Smoothie mwe la mweji. Malaika waziri yola gawa.
2: Siziri yanga ko. Hey. Game mazima.
0: Katate Rolex che chijikola. Mbada majiki kwa Rolex G. Ne chapati.
2: Hey, anto mwanyi mwine betuwa gena nga kutrip. Ize sumiru. Kati nga blotu itebuse gawo.
0: Nga mugula.
2: Nga ba taking advantage. Basi ya bana. Nga ba janga ba guza. Bana nga ba guza. Niyo geno bikula Rolex kate muriji.
0: Munda baba tabi
2: muchi. Muli mkabeji buwezi tiendi.
0: Mwa chita mziwa kuma. Kuma kutuwa kole cha wasa noji. Mkuma hela.
5: Mchala liya ni wasu zote.
0: Luji nyabo wasu zote mchala Ruth.
5: Kuliko ukede.
0: Amina nyabo.
5: Mchala enjo wasu zote nyabo.
2: Bulungi nyabo wasu zote.
5: Luji nyabo. Mchala liya ya nangi kingamba. Ngubele laba nyabo. Ababuteko. Mkutufu mkonele ujalao. Aba antuvayu mzemi zi. Kuzuli tuwali mtuwali luwali echi. Baba nangu mkazi na jari choru. Bana alute katu. Kuchive gabe gacha. Ali kufinyevu alia. Namubuza kutuwa chompunyirize ebinyeebwa. Ogaba senda tuwa omukazi nali okatambula na deli nga afika ni ngamba katilabu uyu.
0: Kati nga sekachi.
5: Kwanga laba akuzi kichama. Nize mchala Ruth nsasa
0: wa. Uwe vale nyo Ruth. Mera bulonji batula vila vee nsasa. Kani imaji. Sembele zomu. Na. Hello.
6: Madamu Lilian.
0: Yes, sebo.
6: Uwe vale kuweleza.
0: Na ukuliliza sebo.
6: Ogamba tuwa nekakini.
0: Yeah, Lambert.
7: Mkio kuyo zaweza betoba ina ya masukita. Nukuga mwami sengi endi sana kusenga niza burunji vana ange.
0: Kale nyo ibaninitana.
7: Kama mwe burunji dasa mwase.
0: Amina.
7: Asimbali ngabu ya chukala.
0: Amina.
7: Kakati madamu ya nyomuji. Levanta batika alamu mwakimu chilozi mwakimu.
0: Ziku zuku.
7: Alamu nefuwa, nefuwa. Nenda yo mutazu kare medeku. Ate na zuku kare la kulaka dena ala macha jire semu kimi chafu kirama. Pane ibazi zi. Yabale kuweleza.
0: Bila muluji. Omanya zukiza alamu. Ngatu soma msekendri. Omanya alamu tuwa settinga ngambu. Kan settinga maya na zuku kusomechiyo. Kati waliwe ya katu settinga. Yenge tekanga yeta zuku.
2: Nenga mamuzi
0: kukalala. Nekama zuku samwena, ne muzuka ne mtula kubulidi wa mwena. Oroma lango kumala wanga mwena mtunde yenga wakajia konga yevika. Mene ala mjema settinga neva mru mwenu. Kati lamba talinga kama tinga muli kumayumba agenja uti.
2: Yeah.
0: Ne lamba tinevu gire wane, I mean, ala mnevu gire wane iba.
2: Chukanga gwene iba tunazukuka.
0: Yeah.
2: Nga gwenye nyoto nazukuka.
0: Nini yoto nazukuka.
2: Nezukuka sawa lala.
0: Ndabaga bati susiza muko. Wali kukuluza ya magazi gamba tuulire.
8: Ndi sapiensi ya mawa tuweleza jana sana. Bala msiza. Ali nye madi mwagila kuwa chara. Nese jize madi ntekeza amba dengama. Ntuwa luwa aba chara. Aba sura mwili taiti. Ninebuza abo basabati ya. Chimba dem pandi. Sima yin urugana zisaru soma. Mwala tuweleza.
0: Kale yonasari na yuweba lukuliriza. Baba buza bachara mwe. Kumana ange simanyi. Baba buza musamutia. Abamba la mtaiti mtubulire. Mune wali yaba ina naiti za taiti.
2: Mm. Yeah. Ne naiti eze mpale sinu nji. Kumuchala sinu nji.
0: Ate, haba chala atetuba itetuba nyonyole. Show, kana.
9: Mami Lidia niwele kutuweleza. Nze mutabani mungu wanye wile mebasa na kujabati. Zikiliza katona nyumba indachike miyoka. Sabe koko. Tuweba zamu kama katondo usechi nchoto wade. Okubera ngo tukumi no tuwambatira mukama tuzi masuko na kolwaliro bulisi kino mayi nembe ya nyingirizo besomozewa samu kama ojimujirewo saba mukama katonda ogoro mukono okutayimba wadde abalwadde bonna mukama bawonye mukama abaina bibetaga mukama wasisinkano bibawe mukama management ya radio sapensa tujiteka mikono jo abawuliza balodi sapensa tubateka mikono jo mukama wonna management ya radio sapensia abakozi ba radio sapensia tubateka mikono jo mamili mukama katonda wese chinji mbuchi mchitambule ulonje mamili ya ni mkama kumpele mkisa kwe sente na mchala ali yao mkama kumpele mkisa kwe sente mwina mgamente amina mamili ya ni omuze kugendu kubana abachala wabela mmoto ka mtaksi mwoboli la njiri mkua nwoboli la njiri abatuti mmoto ka bakou mkende mwela mmoto ka na mwoboli la njiri ni mtu malake mirembe tuli kumasimu na uroko tuwa ganira na uroko okubengalo bagundi bakazi mwe bachala mwe ababira mu mamoto kana ne mubulire enjiri banange mubereke wamwe mubulire ewa mwe enjiri 5 into jagala ne mulekea otu ganiranga ne mubengalo abantu bya kumasimu nga tulina ebirozo bya forest tuli tulina bitwogera nabo nga abantu bavunanzibwa nenye ne mutu kubire engalo we mukubengalo we muyimba we mukola chi bandange yon sisi nzizo mtu watu tutemu mtaksi. Bulu mtu wabila kuja bata ambulite. Mamili ya nabachala wabetelezi. Baba bachala bakulukulu. Nga wabuwa mchizigo. Nga chaba wabula. Bakazi mumu yetelezi. Juna denge nze mkono. Necha mazeke mvili. Mkazi ni mungama bandange nyabu. We umozeko. Ate mtu utama na mwe. Ama mamili ya nkwa granyo diyale. Nze mugwanya masana kwa kujabati.
0: Vera muluji mugwanya masana. Wawulabu. Senga mugwanya. Foka present wangu lino. Awele chizigo. Chichenda vile. Panage ya kuwe chizigo.
2: Kuliwana ya chikuwa tama jamu kakati.
0: Baya ya ya ya ya. Owuli langa mkou. Neni wechayo gete. Kuliwama
10: ya chizigo. Kuliwana ya muluji wewele kuweleza. Bali vati ya vazikulu.
0: Uji nyavu.
10: Nisamu zaati mba kogu gumoge dogoku pale. Omuwala ayambala akapale ne kamukwata we bakuba empiso n'olabawo kwegamba n'otabulu oba kabina kaalina oba kaki ona kalinga chapati gye basukumye n'atambula nga yeeyagala obugoye obwo nabo babuleke babikengako waliyo obugoye bayita sasibulesha sobola kukambalirako n'obikkako bwoba okaagadde baagala nnyo mukwano yani necha Sunday school chemwogedde kituufu tubeera mu Sunday school nange ndimu eyo department na ya anabaza nina mkerezi ya abazade nga baba gando genda msande school ate batu ingiza aba Sunday school ni wafuruma wajiba tule mbifo vya abali aba Sunday school kwa father itao na aba kwatako na aba uo mkisa ate nora banga waba sindika mugende na mungate baba ganyo genda msande school abona bomba sila tegera
0: Tu ya ziza mawakisa chena wevera bulunje kuluza ya mageza da chikaziri kumina asatu Zokaza zule kwele sawa etano Mawakisa cha agambi Omwana yamba laka pale nula bachi Niyo mamu kuba
2: Chapati
0: Niyo mamu Unagaye mbuno Novi kako Choka mandani Ndaba gundi sichali nyinji Unagaye bia nmwe bali kuwele zao mze Tugambile kubantu Avatawa Dini yaba na wichitiwa. Tuli mumisa chokagwe. Chokagwe otadeko TikTok. Abantu no babu za abu za. Mwedeko. Oye mtufu nyo. Onagambie. Lile nmweba likuweleza. Omuze guo kuleke. Guo kuleka TikTok. Mutax. Mwedeko. Baba gambia kone miruni miji. No bambade mtia. Omuze ili abakuwa ate minyira. Mungalo. Ngatibaina butambala. Ho. Sagala jisoma. Nagamba nokuwana. Nedda nsubuga yatwagambye. By the way. Ebintu abimu. Nebo abagwo badde tewakiyiga. Bade tuyiga okukopamba. Bwegenda mu society. Laba abali mu beesa batya.
2: Nawa wawela bida ya katambala. So kosta toilet paper. Kale katugam.
0: Kale ngole mele dua.
2: Ngole mele dua kale. Kosta toilet paper.
0: Bada itamu tutama.
2: Wanga bana yobuyonjo enambe mu
0: olabo chogera kono ulirango mtima gwesi siwala nenga akadde bana yaba abagala okujira akadde nga kagamba kabulango katujete muvao
11: hello testing microphone wow au ononye dumwe yogero bulunje binakuwese kitiba kumukolo jangu ano radio sapiencia ensambia ekichizi mutwachi gonjola da tulina machines ezikola kuli mukolo gwonna mbaga kubatiza crusade campaign graduation nebyala okukusobu tebe ne tents
12: tukubire ku note 758 note yemu 714
13: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku account yo kuterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu ba pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa nga ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
14: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti noti 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa

0: Sleeping Child nsubira teka kose bubira katono kudachika zizo zwele dedala nya zizule kubanga chigile sawa etano program debi ramu atenga senere bakba teka insimbi program weno chongero kukubiri zati weku ati wenyewele za senere bank obulamu buberenga kukugondela mumbera yunda why omkulembezo kwanga tatira kubera bera kumikolo na hinda kumikolo yabadbe wakuhi bakuita kuhi ingira kuhi injira
1: chona
0: anti fetuiti na nyukta za chitalina
1: Okuhinjira.
0: Katiwe yaba dena agamba abazadde tineru wachi mutu ndanga abana. Nenda maga yaba dena nsunga. Ye gambi abazadde wachi abana mbatu nda sati. Wazala kana kakobu wala. Osabide kente chukumi. Utunda mutunde.
1: Atenga nente zo sabi omu tazi sobole.
0: Uchitegera. Nibu abazi sobole. Nega abana abana abobu lenzi. Babera abana. Teba ina. Bachali bato. Akuyamba ya kwa galida kana ko. Amazo kakwa galida. Atoli ya omusabi ya mitu binji nyo. Omwana buwaba uli yangu ya gala mutu nda mwe wasize. Echo kale chani. Ete ya shokende. Nenga, sisa limunimu amazade bola ba. Nchakala musimi na amazi. Obera wanensambi ya kukerezia, amazi gali kukilo kutawa. Ogambi omuko. Nse kati omutu wale gwensambi ya musimi na mundete na amazi. Nawe gakule mwakuleta fakatuga kuletele.
1: Musikira masanyalaze.
0: Musikira masanyalaze. Gali muna mambo sula wano. Mundete le sula. Pena itemukalu ubiriza. Abana bano siba kufumbira. Siba kutunda. Echila chia yoke de ya gaiti. Mukole mbagaze msubula. Akati nko kembageze beyi chichi.
1: Ate mbaga nekuleka ne mugundi.
0: Mumabanja.
1: Mumabanja.
0: No sigala ngatamina na chemulia. Omanye chirumango omugole okubanga avudde kujibaita honeymoon. Agenda kutuka wakanga wafumbi omunyewe.
1: Anti bebe bintu byo showbiz okwagala okukakasa.
0: Okakasani.
1: Okakasensi.
0: This is between you and your wife. Simple.
1: Chokanga at the end of the dog and agenda okabewe kama kisenge cho. Ngamana ngalafukida mabanja.
0: Kwa visu wangaza lila nebaleto omunyewe wamba nnova. Sasa bikumikiriza okitegeera mukole ebintu ebisoboka akala akanyumidde egambye ze embaga zinimuyita abantu bangi yagambye ku mbaga ye ye ne mama Janet baliko abantu munaana nga ne president akekereza

0: mwenda ngokwe wandisa emitwalo jiri ebiri budgets oberenga we wandisa
1: oberenga tosubwa entujjo goodbye
0: Hey, bili abili mukaka.
1: Yes.
0: Achitege.
1: Awe nasa natuge naba na mwe.
0: Ha.
1: Yeah.
0: Ha. Biru tuliwa mwamuludi guno netu ju.
1: Yeah.
0: Kasokanga we kweka.
1: Abula nyongero baju kiza inti ku social media kwetuli. Owa kumikutu jimigata abantu. Ku TikTok tukosa Radio Sapienza Uganda. Bana ite nchera vida. Ku YouTube tuko sasa Sapiencia updates bana embadde nsaba buli omu awuliriza ogende otinonyako ku YouTube tuko sasa Sapiencia not Radio Sapiencia but Sapiencia updates o subscribinge o likinge obelengo tfollowinga then ku Instagram tuko sasa Radio Sapiencia ku X Radio Sapiencia Facebook Radio Sapiencia bana itemwera bila
0: okay
1: Yeah.
0: Erenga buterevu njagala nokubanga nkujukizako nti Caritas Uganda oba kiyite kitongole kya fecho ekituyambako munaddala mukugaba obuyambi nga kiri wamu n'amasaza amalala 19 agakereziya katolika bakowodde abantu ab'omutima omulungi mwenna gye muli na buli ayina kyalina okuwaayo tudukirire baganda baffe ab'ekaramojja bwe twogerera bafa enjala oluvannyuma lw'ekyeya kino Pena kasana tukalabi. Mm-hmm. Ate mchima ibe chituke kala moja chiba chilalamu. Ia kasana kakeri. Katiba nina febano. Abaka ritasipaga mati. Tusonde. Tuwaba ntubano kasente. Tuandibade tuganti mletebi kalu. Na yechi nizobu takola. Chufuvenyo kulaba angoleta kasente. Nebo zibera atano. Nebo zibera chikumi. Nebo zibera chikumi. Sente hezo zibera ango zituwa. Ziberenga zi amba kubantu baffe. Okubanga bambi tundu kilira abantu bano. Tusobola gule bintu ngomu chere. Bijanjalo omuwemba. Buto, kasoli, sukari. Nebi na lebi yambi sibwa. Tuigenda kwe yambi se mikutu jino. Osobola kuwa ya kasente. Obatu we yambi se mikutu jino wa manga. MTN Momo Pay. Yogenda kuteka wa. Kumusambu mkaga. Kumi na biri. Kumi. Wagenda kwe samu momo. Owa Airtel Money. Eno ye code. Mukaga musamvu, biri tano, satu. Mukaga musamvu, biri tano, satu. Oba sumula kuteka sente, Musenary Bank, kwa account number ino. Asatu mwemu, 00, kumi, atano mwemu, abiri munana. Asatu mwemu, 00, kumi, atano mwemu, abiri munana. Account number yo, elina amanyi agamanyiddwa nga Caritas Emergency Relief and Child Care. N'olw'ensonga eyo bambi, tuyambeko bannaffe abo ab'e Karamoja bafune ekyokulya. Tugeza ku mulamwa, ye akaddenga kali mulala. Tugeza ku mulamwa. Simanyi oba oli ekirowoozezaako Angel. Nti tuba n'abaana bulamu. Abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi. Naye waliwo olunaku lw'otuula wansi. N'ogamba nti omwana wange ow'obuwala. Nze nga maama we oba nze nga taata we kiki nandyagadde mugambe mu kaseera wano ng'atandiikiriza okuvubuka oba ng'akula ekyo kye njagala gw'omuzadde naawe ali eyo tuyambagane kuba abamu tetulina bigambo byagamba baana yet there baana baffe atwandagadde bawulire ebigambo ebirungi mutwegatteko tubeeko kye tugamba abaana baffe ab'obuwala oba ekyo kye wandyagadde omwana waawulire ogenda twegattako ku 7554 Chinana musatu, nsavu musatu, ne zero msavu munana nya, ana mumwenda, ana musatu, zero bili. WhatsApp message kumsavu tano tano, ana, chinana musatu, nsavu musatu. Paul K, chigambo chiche wandi agado mwana omuwala, awulire from you.
1: Atari sere, ebisi nga abana abana abawala, ebintu ayimu ababimanyi, nga awulide kwa walala, na yenga gwewo chimu gamba.
0: Chikola makuru,
1: ate chimu kwata mbongo, na agama nti mama ya gamba bwati.
0: Binji njire betujuki up to now.
1: Yes.
0: Mama ya ngamba bwati,
1: tata ya ngamba bwati.
0: Chitigera.
1: Senga ya ngamba bwati.
0: Chongano omuwala.
1: Ye kolelela.
0: You know.
1: Nti ye kolelela. Talinda sente kuba wa muntu mulala.
0: Mulala yenna. I know. Unaga ya what about me. Sine yu nasani. Mana ya atabuli.
1: Lelo tutunulideba bawala.
0: Yonasani. Lelo tutunulideba na bawala. Oluwa walenzi na lorucha. Yonasani. Chiche wandi ya gado mwana wa wawala. Okuulira from you. Hadad. Tata ya ngamba. Ntisimu liya jawali na kuganti ya kuagala.
1: Intababa kuagala. Yeah.
0: Kubabi nabwe tutabi gamba vana bafe. No, tuwali ya genda babi tu. biba tugambira atanga chandibade chavunanzwa nyoma anachuya ati mama yanga ati simuli asembera wano naga I love you abachategeza hello wanje
2: abamuriye
0: yesebo nawe okuliriza sebo
2: mwana Lambert
0: ye Lambert
2: ngandibera mwana wangu mwana madamu liliani Bukaita kumutunga tambuzi za ejento chikuru ninyo
0: chikuru chitu
2: woyita watumbuzi za tumanya inzo kuo umurimu yanzo kufangile sigenda maso so abana abuola jesendari bauge kaita kumunga tambuzi za
0: chitu
2: wabale kuwerezi
0: tuwe yanzi salamba tuwe vale nyo mbera mlunji nchi omukazi taita kubatu
1: ngatarabuzi
0: za ntero kwa kina kone mwala wangeke ne mugambo omukazi takulatu nangamba misiri mukazi I'm still a child I'm a girl you know na yenga atege mazima omutake tekamba nyenti she's turning into a woman
1: ateba nango mwana omuwala tazu kukaleti
0: aha
1: oina kujuku kwa budenga buchali
0: nchi omukazi akera
1: omukazi akera
0: omwana omu yes omukazi
1: wadha oli mfumbo wadha choli mfumbo oinoku manyanti okera
0: teka kuwa guwa managing e waka
1: ye yeah.
0: Oba mwami wa sigade yombu lili gwe chikakatako kero labe breakfast ready anayamba lachi bobo ina abana bagenze batya kusomero
1: bobo genda kumulimu oina tuka saa meka baziba baba bagamba saa bili tuka sawe mchitungu
0: yes
1: yomwana
0: omuwala
1: nisho na echilala omwana omuwala tayi ingila bufumbo wegete umwanyo bufumbo wegete webuno chachi wetamani
0: teba sikabati neba tuwala ganyia nina mwami gwena ya gale nyo
1: oino setting a standard and oino kumanya values zogu omwana omuwala inti nza si ingila bufumbo
0: Ngatebantu te
1: nga wazade ba ngatebama nyono mwana.
0: Aliyangu ngenze na ye. Ochitegera.
1: Ogena fulu na ye mzibu.
0: Yes. Atecho, by the way, tuina mtu vietumanye keyo, ntibiti isa. Tintandi katiyo kutuwalo mtu wati.
1: Hey.
0: Kubeka mama ya gamba.
1: Ochitegera.
0: Ntie yotabo.
1: Hey.
0: Ewake wawe techikola wu. Hello.
2: Hello.
0: Yes, sebo.
2: Hili mweba alikuweleza.
0: Awa kuuliriza sebo.
2: Nabanda Faruk.
0: Ye Faruk.
2: Nze kuruanje nganze. Mwana kastava ne mpisa neti nekisi jade mama wayo mjege soko
0: tuwe ya aziza uwe vale nyo Faruk mera mlonji umwana umwala
1: habila ne dini
0: paida wa mtu ataina dini
1: mtu ataina dini
0: zi pananga amenye
1: simu angu
0: omutu atika mbabuli de mudini yon namu akiririza omutu ataina chimukuma akuma amenye echi acha telo gambaba na wafabobu wala nchi omukazi taba mugayavu. Omukazi omugayavu. Omaito omugayavu bubuleto bichamu.
1: Omugayavu bubuleto bintu bingi.
0: Byonabyo inzo kulowoza ke bichamu. Buba bugayavu.
1: Buleta obuchafu che kisoka. Buleta okubera lezi.
0: Yes, obunafu.
1: Obunafu.
0: Buleta okusabiriza.
1: N'obutalowoza gwengoli awonga nga
0: obwongo buli. Betelo ganti, that person is dense. Talowoza you like yetalo tabu obwongo tabugula. Kubanga teyabuli lidua. Hello.
2: Hello.
0: Yes, sebo.
2: Madam Olivia.
0: Yes, sebo.
2: Sibyo tenyamu.
0: Sibyo blunji sebo, sibyo cha sebo.
2: Enjo malaika.
1: Sebo.
2: Sibyo tenyamu.
1: Blunji sibyo cha sebo.
0: Yes, sebo.
2: Kakati. Wakala. Wakati. Sina kuna mwana mwala.
0: Gwechiri tweyanzeza mkwano weba lenyewe dabira blonji binji nyebe twagala abana bafeba ulire nti omwana omuwala tazaalira musomero omwana yakula ngamba nyinti ne malazire kana olubuto omukazi abandi
1: ngakira nti okusoma ye nambe mu kubanga atasomye omuwala atasomye
0: n'omulaga nti omwana omuwala ayagala okuvuga emmotoka ennungi ayina ogikolerera.
1: Ffe twakula tukimanyi nti omwana atasome ajja kulya binyeebwa
0: kati nabukula ng'olina okufuba ennyo nabe nga toli yaki
1: ate ffe taata waffe yali nga mukambwe nga tomunyumiza kirala okugyako okusoma nga kutaddeyo school fees kiki kyomugambe
0: kiki okitegeera ndoyisa yembeera abantu balina okutambulira.
3: Eno yoredile sapiensi ya etekese mpaka zaka kensa yabia mizanyo.
4: E nyabo we wanotukuaniliza.
3: Eri gati jempi semu ya mwe.
4: Eyo yafe nyabo.
3: Oh, right. When is the gestation period?
4: Mama nzirira, siku tege debulu unji.
3: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
4: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
3: Mpuzi kwa sete meka.
4: Jiri emitwale ebiri, joka.
3: Emitwale ebiri za Uganda. Mama faranga.
4: Mama, emitwale ebiri eje
3: yeah,
4: Uganda.
3: That's right, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
4: E nyabo sente tuzagala mukashi.
3: Mwina akaunti?
4: Akaunti tujiina mama.
3: Oh, chinko zebu beziri kumobailo mane.
5: Oh, wambi.
4: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
3: Mteka kezi chako, obezi chako za mwe.
4: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
3: Echitufu sentezo kwazi kwate, oba wali uo mulala. Nakula vye, nga pecha kumbele na mwangu.
6: Kakensa wevye mizanyo nkume bidi abiri mumukaga. Ero kwe wandisa kuata nisenda kumetuale bidi joka. Jango kuradio sapiense ensambia. Okudila nekerezi okupe na duwa lilo liensambia. We wandise oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiensia. Kakensa wevye mizanyo nkume bidi abiri mumukaga. Adil red and steady.

0: yena abagamba nti, "Mubinde etere wano." Awo n'alagira abantu okubatuuza wansi ku busubi. N'atoola emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri n'atunuulira waggulu n'agiwa omukisa n'agimenyaamenyamu. N'agikwasa abayigirizwa be bagigabula abantu. Bonna ne balya ne bakkuta. Awo ne bakuŋŋaanya ebyalema ne bajjuza ebisero 12 eby'obutundutundu. Abaalya bonna nga tobaze bakazi na baana baali abasajja 5,000. Eno y'evanjiri y'Omukama ey'olwaleero.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abaasomye olunaku olw'eggulo ku Sande, vanjiri eno gye tututte era n'olunaku olw'eggulo gye twatutte. Amawulu galiibwa mu jjukiza. Kereziya okomyawo vanjiri ey'olunaku olw'olwaleero. Ayagala ekyo Omukama kye yatuyigiriza olunaku olw'eggulo era kyaddamu okutuyigiriza olwaleero kyeyongere ddala okunnyikira mu bulamu bwaffe, tukibeere mu bulamu bwaffe nga kyeyolekera mu bikolwa byaffe era nga kyeyolekera n'ebigambo byaffe ebirungi. Batulaze wano mu vanjiri Yesu amaze okumanya nti Yohana Batesite yamutegekera ekkubo lye, bamaze okumutta. Kakati vanjiri ey'olwaleero awo weetandikira. Yohana Batesite bamaze okumutta, kakati Yesu n'asalawo n'avaawo n'agenda emitala w'eri ennyaku emitala w'ennyanja. Ki ekimututteyo? Kino tuteebereza buteebereza kubanga vanjiri tekituwadde. Oba oli awo ng'agenze kuwummula, oba oli awo ng'agenze kukungubagira mukwano gwe Yohana Batesite, oba oli awo ng'agenze kwegayirira. Naye ekikulu kaakati ekivaayo kye kino. Yesu agenda okutuuka emitala w'eri ekibiina ky'abantu kyo nga kyamusooseeyo dda, kuba baamanya nti kaakutte ekkubo lino ayiga egindi gy'agenze. Agenda okutuukayo ng'abantu 1,000. Era wano mu vanjiri batugambye nti Yesu n'abakwatirwa ekisa n'awonya n'abalwadde baabwe. Ebyo Yesu bulijjo abooluganda by'atukolera. Yesu tatwegobangako era tayinza kutwegobako. Yesu tatutunuulira nga kizibu. Weefaananyiriza oba kubanga yeggwe, abantu abo bonna n'obasangayo oba oli awo obadde ogenze kuwummula, abantu abo wandibadde tobeegobaako? Weefaananyirize singa naffe twali mu lyato eryo erya Mukama waffe Yesu Kristo ne tutuukayo eri emitala w'eri ne tusangayo ekibiina kinene so nga Yesu agenze kwegayirira oba agenze kuwummulako oba agenze kukungubagira mukwano gwe Yohana Batesite, Yesu twandimugambye tutya? Oba oli awo twandibadde tumuwa amagezi nti, "Ssebo, tukyuse eryato tugende ewalala, bano tetubasobole." Yesu ye si bw'atyo bw'akola. Wabula wano tulabye abakwatiddwa ekisa ate n'awonya n'abalwadde baabwe. Yesu tatutunuulirangako nga kizibu. Ye ate ne mu vanjiri tetuwulidde abayigiriza nga bagenze eri Yesu ne bamugamba nti, "Ssebo, tuutuno tuli wano mu ddungu, abantu bano basiibule bagende mu byalo beegulireyo emmere." Olaba abatume nga batunuulidde ekibiina ky'abakristu bali abagoberezi ba Yesu nga babatunuulidde ng'ekizibu. Yesu tatutunuulirangako nga kizibu. Era abatume abazzeemu n'abagamba nti, "Tewali kibatwala, mmwe muba mubawa ekyokulya." Ekyo nno ky'ekisa kya Katonda. Okwo nno kwe kwagala kwa Katonda. Era naffe awo abooluganda we tuyingiriramu. Tuyina bannaffe bangi abalina obwetaavu obutali bumu. Yesu kaakati atugamba ffe tulina okukola ku bwetaavu obwo. Bannaffe abakalamojja bangi bali mu kufa njala. Yesu atugamba mmwe muba mubawa ekyokulya. Ate bino si byakwogerako bwogezi, wabula tulina okukiteera ddala mu nkola. Beerako ky'okola. Waliwo abayala bangi abakwetoolodde. Beerako ky'okola. Waliwo bangi abali mu bunaku obwa buli ngeri. Beerako ky'okola. Waliwo abeetaaga okukubagizibwa n'okusaasira. Beerako ky'okola. Mmwe muba mubawa ekyokulya. Kakati kammalirize n'akagambo kali. Tuwulidde Yesu nga bamugamba abatume, bagambye Yesu nti, "Ssebo, tulinawo wano emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Mu magezi gaffe ag'obw'omuntu Penera tuka kasanga tuka antinae kakati. Migati etano nevye nyanje bibiri. Biebichi kuna mungi waba antua bobo na kakati fe. Tuko zesa kuloza kwa fenga aba antu reasoning. Na hati netuwe labira nche waliwe chisinga kukulozo kwa fenga aba antu reasoning. Kwe kukiriza nti kwe gamba magezi ga fenga aba antuwe gako mokutegera. Ato kukiriza awo we kutandikira. Waliwo bingi situjja kubitegeera nga tukozesezza amagezi gaffega n'ag'obwomuntu wabula nga tukozesezza okukkiriza. Baawaayo obwennyanja butono ne bawaayo n'obugaati butono. Yesu ye yabuviisaamu ebinene. Waayo amaanyi gaago amatono g'olina. Yesu yagenda okugaviisaamu ebinene. Waayo ebirowoozo bye ebyo oyinza okulowooza nti byabayaba tebirina bwe biri. Yesu yagenda okubiviisaamu ebinene. Omulimo gwo gwinza okuba nga tegutambula, gukusobedde, tegwireeta magoba, gwe gwanjulire Kristu yagenda okuguviisaamu ebinene. Omukama tatwegobaako olw'ekyo tudde gy'ali. Omukama abeere nammwe.
2: Nawe abeere naawe. Katusituke tu.

0: Twegayirire. Ayi Mukama, bozaamu amaanyi n'ekirabo ekiva mu ggulu, bagendereko ng'obayamba bulijjo, nga bw'otata kubakolera bulungi, bagwanyize n'okununula okutaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu, Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: N'omukisa
0: gwa Katonda Omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Misa ewedde, musigale mu ddembe lya Kristu.
1: Katonda yeebale.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkulu ze ya magesi.
2: Mulizo mulungi uli kushenda munya katonyeze nyafa ma radio Sapiensia enkulu ze ya magesi tukwaniriza. The appointment dakika 10 ne mwezi seko sawo munana. Aha, ralero ye Monday soka mwezi wetuva kulokutano ate ku Monday dako tubeera era ne ofisi ya Ssaabasumba okuva Erubaga. Mukyala Jacent buza kwatuwuliriza.
3: Atuwuliriza wasiibi otya njebaleko. Obuliza Jacent okuva ku Uganda Matters for Life Apostolate nga mukulu Frank wagambye ekitongole ky'essaza. Erubaga,
2: webali nnyo, webalire ddala ku mulundi guli Jacent twali naye ng'ayongera okutubuulira ku buzibu bw'okwesuwa amagengere. Obuzibu kunywa omwenge n'ebizibu ebivaamu gwandibadde bwo mulungi. Era wano waliwo baleeta n'ebyawandiikibwa okuva mu Timoteo. Njanywako mulungi ku lw'obulamu bwo ye mulungi. Naye ffe twonoonye oboolyawo. Jacent.
3: Kale kati era awo we tuba tutandikira nti onywako, nzijukira ekyawandiikibwa kigamba onywako katono. Katono. Nti tonywa amazzi gokka naye nywako ne kenge katono olw'olubuto.
2: Olubuto
3: lwo. Naye nti naye kyangu kyangu nnyo okuyitawo era nga wetwagamba last week ku Friday wetwagamba eringe wale nnyo naye Friday. Okay, so wetwagamba nti kyangu nnyo okuyitawo ku katono ako n'ogamba ne tufuuka tutya?
2: Tufuuka bawaddanga.
3: Kati olwo ne tutandika okufugibwa omwenge.
2: Yes.
3: Era twalaba nti twalaba ebivaamu so ne tugamba nti bw'oba akatono wayitawo twalaba ne bwo ekiraga nti wayitawo oba oyiseewo oba otandikiriza okuyitawo kati bw'oba nga tosobola kufuga kunywako kitegeeza nti olina obulwadde. Era omuntu wabeera omulwadde bw'osanga omuntu nga mulwadde omugamba nti kola ki? Genda ew'omusawo, genda olabe ku musawo. So weetaaga kuyambibwa, weetaaga abakugu oba omukugu kati so ngambye obulwadde. Yes, obulwadde omuntu osobola mugamba nti kakati bw'osanga omuntu nga alina malaria tomugamba nti wato mugamba otya? Okay, of course omugamba genda wa musawo naye tomugamba nti naye gwe lwaki to malaria tomuvaako oba malaria omwesibako oba
2: ofe nabuuza lwaki tosula mu neti?
3: Anti wemba nina malaria already ne bwe nasula mu neti mbeera neetaaga okusooka okugenda ew' omusawo anzijanjabe mpone nsule bulungi mu neeti. Malaria kubanga malaria tagenda vaawo nga nsuze mu neeti naye of course kiyambako okukola ki
2: naye yanziramu ansa mu neeti eneeti ebugumu sigisulamu omusujja gumuluma kati.
3: Okay, so kati ng'oyo weetaaga okugenda ew'omusawo naawe oba ng'oli eyo nga oyitawo obulira weetaaga olabika omwenge gwe gukufuga weetaaga okulabako ku musawo. So era research eraga nti abalekera awo okunywa batugamba nti obulwadde tebuwona, buno obulwadde tebuwona naye oyambibwa okulekera awo okunywa. Okay, ne bakukamulamu omwenge then nobeera nga tokya nti osobola okubeera awo nga oba ngambe ntya osobola okubeera awo bulungi nga todipendinga ku mwenge. Kati naye research eraga nti abantu yes balekera process ekola nolekera okufugibwa omwenge noddamu no tambuza obulamu bwo bulungi naye kisoboka okubakiyita relapse. Sobuka okurelapsinga nobera nga wetaaga okuddayo era kati bw'obanga ovuddeyo tosobola kugamba nti nze nawona kale kati nywako katono nedda obera weretera ebizibu. Okay, so tulina okusupportinga obeereyo ng'olina omanyi omuntu eyali ayina buno obulwadde obwa addiction. Tuina okuba supportinga nti ate si togamba munno nti tugende tunywemu munno okimanyi yagenda mu rehab yes naavaayo kakati oyagala muza mu bbala mbu tugende tunywemu katono oba oleeta ebyokunywa okumusaaliza so it's kibi so tuina okusupportinga bannaffe abo. Okay, era kisoboka bulungi nti wavaayo n'otandika okola ki okwagala okunywa oba okwejjako stress oba okukyamuka oba lwakuba ng'ofiiridde. Okay, ng'olina ekizibu ekibaddewo mu bulamu bwo, so kisoboka bulungi nnyo kati so nga bwe ŋŋambye tulina okuba supportinga then okay kuba wa support baleme kuddayo kubanga okuwona kuno lugendo it is era one step at a time, one day at a time, oluwedde lw'obala tosobola gamba nze nawona nedda. Okay, so naye woba awo tonaba kutuukawo aweetaaga omusawo naye nga recovery weri olugendo oba bweri jani n'okutuukawo awo abantu tebamala gagwa mu addiction tebamala gagwa mu bulwadde era kitwala ebbanga okubeera okutu okay kitwala ebbanga okufuna oba okulwala ekangambe okugamba nti kati nina ekizibu. Okay, so therefore tusobola okwetangira okubeera n'obulwadde obwo nga bwe tusobola okwetangira okubeera ne malaria nga tusula mu net. Okay, so waliwo engeri gye tusobola okwetangira what we call prevention. Okay, so
2: prevention ni kan tujitandike.

0: Nga tobijjukira nabijjukira. Kwegamba nga tewaliiwo kya mugaso kivuddemu. Okay? Then, funayo engeri endala okwejjako stress eziri healthy. Nga bwe tugambye okukola ki? Okukola ku exercise. Genda okyalireko ku bantu abalala kubanga omanyi oluusi tubeera n'ebizibu ne tulowooza nti ffe tusinga ebizibu mu nsi era Katonda yatwerabidde. Waliwo yagamba nti ebintu bikutuukako n'ogamba oba Katonda n'amuvuma. Okay, naye waliyo nga tona oyinza okulowooza bwotyo nga tonawuliriza story ya muntu mulala. So omuntu omulala ayinza okugamba story ogamba ate nze ndi bulungiko. So okubeererawo abantu abalala kituyamba obutetunuulira nnyo obutamalira energy zaffe zonna zonna ku okay, obutabeera self centered nti buli kimu nze.
1: Twemalirira mu buli kimu ffe tukola. Tewali balala boleetamu kuyambako, kuwabula, kukwatirako.
0: So we need to era ne oba ku mulimu nga bw'ogambye delegate n'abalala basobola okukola nabo bawe ku mirimu so tusobole okumanaginga stress kubanga stress ebeerawo mu bulamu naye bw'ogezaako ogimanagingira ku mwenge tojja kumalako kubanga era ojja kuleeta ebizibu ebirala. Excuse me. N'ekirala kati bw'obanga bino biyinza okubanga tosobola bikola nti w'otuuse tosobola kweyamba. Okay, tosobola kweyamba yogerako n'abakwetolodde mikwano gyo, famire yo, mbagambe nti bannange nno nze gye mumanyidde sikyayagala kubeerayo oba sikyayagala kukola ki, njagala kendeeza kunywa yange, njagala ki. So bagambe so that kubanga woba tobagambye gwe bajja okuyita okusitula ekita ky'omwenge ku mukolo, gwe bajja okuyita okusavinga abantu bia, gogenda okubeera ku komiti y'abantu abasavinga drinks oba abamanaginga drinks ate ng'oyagala kwewala kunywa nnyo oba kunywa. Okay, so bagambe bamanye babeere ku ngambe ku ttiimu yo babeere nga nabo bakuyamba okutuuka ku kyagala okutuukako. Either okukendeeza kukunywa kwo oba okulekerawo okunywa completely. Kakati abakyala bakyala bamaama ab'embuto bambi naawe oyinza okuba oli omu ku baana abaagala oyagala kulekerawo okunywa kubanga it is not si omwenge guno gukosa omwana naye asobola ovaayo nga nga mutamiivu, leka ng'ambe nga mutamiivu. So twagala abaana baffe babeere nga balamu ate nga balamu bulungi. So naawe oyinza okuba nga obadde onywa naye kakati wazudde nti oli lubuto, kakati oyagala kukola ki? Oyagala kulekera awo. Gambako ku mikwano gyo bakuyambe. Bwe kiba kigaanye nga tebasobodde kuyamba kakati weetaaga okay, tosobodde kuyambibwa, weetaaga omukugu oba weetaaga abakugu oba ba professional abakola mu kuyamba abantu okuva ku mwenge. Okay, so sinti okay, so you need help, weetaaga okusikinga help ewa abakugu. Yeah, seek help obanga weetaaga okumanya abamu okay, ku options zo osobola otukubirako ne tukuyamba obanga weetaaga omukugu nga tetunaba kutuukira ddala eri kubali aba rehab. Okay, osobola naawe otukubirako nga bwe twagamba last ku

0: Friday nti tulina kansula abeerayo mu ofiisi yaffe ku Wednesday ne ku Friday, asobola okuyamba, osobola okwogerako naye. Then woba oyagala kukyusa, oyagala kukyuka, you want to change your lifestyle or habits or environment or something like that, nti weetaaga omuntu okutambula naye, okay, omuntu gw'onaatambula naye okuyamba okutuuka okukyusa okwewala okutuuka
1: mu
0: buzibu bwe wandifunye. So naawe kansula waffe asobola okukuyamba, ate bw'aba nga tasobodde nga tukwongerayo ewaabakugu mu eyo area abamusingako oba batusingako. Okay. So abazadde, si buli omu nti ayagala abaana bo, mbadde njagala just twejjukize ffe abazadde nti si buli omu nti ayagala baana bo, okay, si baamulala oba si baabalala. So waliwo abantu nti just baagala ssente, tebaagala kumanya oba bazifunye batya, era abantu abo batagetinga abaana bo oba abaana baffe. So kakati kino nakyogerako last week kati kankiddemu nti si nti buli obwo obufaanana obulungi obuli packaged nga buswiiti oba buchocolate, nti nga bwe tunaagamba nti katuni z'abaana, naye ng'ennaku zino katuni zirimu ebintu bingi ebitali children appropriate. Okay, kati kyekimu ne wano nti si nti buli kebazinze nga kaswiiti kabeera kaswiiti nti kalungi ka mwana. Okay, so tubeere let us keep our eyes open. Tubeere alert. Abaana yogera nabo, manya balidde buki, ani yawo bawadde, mala nabo obudde, bamanye, yogera nabo, batwale ku mikolo olabe bwe beeyisa n'abantu, bwe boogera oba banywa, you will know. So that byonna ebizibu bye tusanga, okay, ayinza okuba nga alina ekizibu, leka ngambe ekyokunywa, ayinza okuba nga oba nga tomanyi, so naye bw'omutwala ku mukolo oyinza okukiraba, nayambibwa nga bukyali nga tekinaba kukula nnyo. So tubeere oba ngambe tubeere beegendereza, tubeere bavunaanyizibwa, tufeeyo kubanga nga bwe twagamba last week, oba tewawuliriza nti ennaku zino oba packaging ekyuka, buli omu ayagala kutunda kiki,
1: bakusikiriza ne bakulimba, kakati olina okwebereramu,
0: sikiriza ate nga baagala targetinga baana. Okay, so kati tubeere
1: bakalaba.
0: Yes.

Oye, suwe wali nyogwe na jekumiteko chenda mnye aktonye senya Radio Sapiencia akawungez akona kuruarelo. Ziri abiri munya ezaka ita kusawe kumine piri ezaka ungez. Ngabuli joka vila katimba kabia mizanyo extra yenze pade siruma gomubebez. So kubera nga kutambuza, tukenda kubera nga tambla fena paka wali kusawe genda kubere yaka ungez. Awono programu mulongoti wejo kubera nge jira eberenge kuongera yo. Kusaidia yeyo. Katimba kabia mizanyo extra kulisayo mu weekend. Weekend yaba tempanvu. Ebye mizanyo bingi. Ebye yaba temu weekend. Aba jina maklubs gemu goberira. Wali kulukalo uruwavula ya. Nadala mumpaka eza Premier League. Kensubile weekend yaba tambuli tebulunji. Kubamu nai. Aba seno. Bakuba Girona ekol zari nya kwem. Manchester United dine kuba Atletico. Biriem. Katindoza. Aba afunye muke zibu zibu mu weekend. Ye team ya Liverpool. Liverpool wa mwete gude gol zaba denya kupili. Wadefa wa sibe mpira tuwali demu waka sende. Mwanyife tuwezira wali golo nyingi. Awe tubeda tukolira. Embera neberange itambla. Norecho gwe na josinzi lukwela nguliza Radio Sapiencia. Kulisayo mweekend ne mkweba za. Jotu siza kenga lona kuru wali lolo imande. Mchisira nga tuwakata andika umwezo umupia. Uguomu na ana. Ababa kumirime jenja ulunga mchi alima kubo muda waka. Mbaga lizo kubela nga mutambla bulu unji. Atina awe alimu kubela nga ugenda. Okole jaka ungezi. Nawe nkwagaliza bikutambulie bulungi. Yenze pade siruma gomu bebezi. Tugenda kupira nga tubepera mpula mpula. Nga wali kyo tubepera ne 22 bet. Gula o account. Osibulo kupira ngu siwa ne 22 bet. Atera oberengu wangu la kasimbi. Changu nyo kupira ngu gula o account. Gena msimu yo. Wogenda ku internet. Oja kupira ngu teka 22bet.uk. Website ya fe. Eja kupira ngu jao kusimu yo. Gendo wali chigambo register chinyike juu zambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera ngo wega 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tana wisabiri mwetanto krizi bakubera ngo siba chokana wasiba bera ngo siba nobu vunanyi ziwa 22 beti echenja ulo cheina egena kule tilaboli market yu naje weta go kubera ngo sibaku options nyingi omupira gumo sobulo gusibaku ebintu ebiti byota manyina muwendo sobulo kubera ngo sibaku bateri sobulo kubera ngo sibaku makona sobulo kubera ngo gusiba live ni pleno bera ngo gugoberera sobulo kubera ngo sibaku basaho abajanja babasambi kusawe no gamanti guno bajja kuingira mu mirundi bwejitu bajuwera ngo lya sente sobulo kubera nga osiba ku kadi no gamba guno kujja kubera mu red card bwe jangu lya sente guno kujja kubera mu yellow card 5 weziwera ngu lya sente nolecho oina kwe kwata ku 22 bet no sobola kubera ngu lya ka sente options nyingi ezokusibako abazanya vacho games kweziri atira zigabira dala ka sente nolecho siba ne 22 bet oberengu wangu la kasimbi kasitobera ngu siba nabuvunanyizwa ngu weza 2 mweta no kutaguru ensonga zona zijja kubera nga zitambula bulunji mumbereyo nolecho wegate ku 22 bet weekend ngabwe twachikubye neno week betugenda okupira nga tuchikuba embere birenge itambula okusokera ddala ebimukubya badde mu weekend yaliko musambi wa timu ya Manchester United aitibwa Carlos Enrique Casemiro wagwe muita Casemiro miaka 3 mwene jobukuru ono yegatta dda ku timu ya Inter Miami wali mu kwangira ya US. Era mu weekend Inter Miami yabadde tunka ne timu ya Columbus Crew wali mu Major League Soccer. Kakati Casemiro nga yakega takweno timu yakawanga mudde. Kubanga nga nakatayite kanasala kubu tanaba kuzanyana tanabana kubera nga abugumya mboge yefunze mwenyewe nabiranga yeteba. Hero mpirugu ukakana nga gwete goals abadde pili kupili naye gudu ya Casemiro yokuweteba ya kustinze timu ya Inter Miami kubanga taba kwefunga mwenyewe gwali wete pirie munga Inter Miami ye wangu la kapira ako nolecho Casemiro yetandikite mu mberambi noza yagambye kumali yumba dendero kuba yokukuru kati ati yatadde mukake bwatu nabiranga yefunze mwenyewe naye bazze ne baberanga mpira bakukola amaliri aga pili pili ne gubira ngo agenze pili pili by the way kubimwe bilala byenatunulide mweno game ye musambi aitwa Rio Messi nga twakalaba final ya World Cup by the way ndoza wakaita wenda kunga 14 ze weeks singa pili buchanga tulaba final ya World Cup
Argentina nga bakubwa timu yekwangira Spain e goal yali yamukubwerere. Rio Messi yazeyo da ku timu yekwangira ku timu ya Inter Miami okuberanga akuba akapira. Kulono kusomozebwa eri abamwa kubasambi kubanga Messi bwekiba nti ku myaka gyalina nebyakoze kapira akyebanja nakulaga nti a reportinga mayangu ku duty ne holiday nazikendeza obudde nagamba nyina kudda kuba kapira. Ne botuni abamu kati abangereza bo bazanya na ogokulaniye kifo ekyokusatulwa mukaga nga final ya Sunday ne kuma clubs agenjalo tebana reportinga abasambi kutimye gwangira bufalansa abasinga tebana reportinga na ye ye Messi akulaga nti yazeyo da kutimya Inter Miami okubera nga akube diba abirenga ensonga zonna azitambuza nga bwe zino okuberanga zitambula. So Casemiro tebyatambudde bulungi ate no tebyakomyawo ngoje ko okuberanga yetebye bamuwaddemuko ne yellow card yatemudde omusambi aitibwa Seku Bangura. Seku Bangura Casemiro yamukabadde namugamba zirimba dentema naye omanyi Casemiro ebanga yakubidde akapira nadala ku timu ya Real Madrid ye musambi abadate menyo ninga litawe wanyo card ndi orumu barefa lya balabi bisa nabiranga fao zakora ajukula nula banga fao ninga temuwesa yero card kati mweno game nga yaketeba ate bya diride kuwabadde kuberanga bamuwa ne yero card mumberanga bwe yatambute ebitabadde birungi ku side yeyo eriyo musambi aitwa Carlos Enrique Casemiro timu ye ya Inter Miami nga bakola amaliri ne timu ya Kurumba Screw ekol zabadde zabadde piri kupi na ye abaludde nga tugoberera kapira tulabyako kukuba sambi abamu kwabo abasinze okubera nga befunga mwenyewe na talamu abagoberera Premier League eyo ebadde eberanga munya abasambi abete bangagola bakasemiro bwe yetebye ku timu ya Inter Miami nga basamba Kurumba Screw mu Major League Soccer. Ngenda tandikira mu kifo namba 10 nkuwa abasambi abamu kwabo abakyasinze okubera nga beteba nga ye bona bakatimba kenga kamulirani nga yete kula tabirwamu agamba obusajja nga butulumbye nnyo ketupuweyo goru omanye daba agambanga yemma obusajja nga butulumbye nnyo lwaki ketupuwa yemu nebukakanyamu okulumba bobuwe soka ate nga bunoonyeyo okubiri era nga bukulumba kati bana abasambi bengendo kuwe 10 abakyasinze okubera nga beteba kirabika balabanga babalumbye nnyo nagamba opponent ke moyo goru tukakane. Mu kifo ky'10 muli wa musambi aitwa Frank Sinclair oyeteba goals 6 mu byafaayo bi. Mu ky'omwenda muli wa musambi gubaita Rani Shokros oyabaludde nga mugoberera akapiira mumanyi abayina emyaka ng'egyombebeza abakuliridde Rani Shokros yeteba goals 6 naye. Wes Brown yakwata ekifo ky'8 nga tuba gulu mu ky'10 nja kubulya nnamba emu akyasinze okubeera nga yeteba. Mu ky'8 mulimu Wes Brown yaleka yeefunze mwenyewe obanga yeetebye emirundi gyali 6. Mu kifo ky'7 mulimu John Evans yali ku timu ya Manchester United na matimu nga Leicester City. John Evans yaleka yeetebye emirundi gyali 6 naye. Mu ky'8 mulimu Phil Jagielka abaludde nga mugoberera Premier League. Phil Jagielka mmucukira yaleka yeetebye emirundi 7 nga ye buli waawulya nga bamulumbye ennyo nga akuteeka mu katimba ke Phil Jagielka. Then mu kifo ky'5 mulimu omusajja akyasinze okuvuluga ennyo abasambi akola nga pandit essaawa zino gwe bayita Yami Kalaga. Kalaga oyo bw'owulira avuluga ba defender mu Premier League nga ali ku tipi oyinza okugamba yali akola birungi byerere ne Yami Kalaga ali mu kifo ky'5 kw'abo abasambi abakyasinze okweteeba goals ennyingi yaleka yeteebye goals 7 Yami Kalaga oyo nga ye kasita ogumuleetera ennyo nga guteeka mu kitego nga yeetiba nga gamba kemba taase banne mutulumbye ennyo nga guteeka mu kitego kye. Kakati omusambi akwata ekifo namba 4 ye Martin Skrtel mujukira ku timu ya Liverpool. Martin Skrtel yaleka yeetebye emirundi gyali 7 nga ye alo buli wafuna ekirowooza guteeka mu katimba ke oyo naye yaleka yeetebye emirundi 7 Martin Skrtel. Mu kifo namba 3 mulimu omusambi aitibwa Ricardo Ferri oyeteba emirundi 8 nguwaba abasambi abakyasinze okweteba emirundi emingi nga ateba mu katimba ke okwefunga mwenyewe. Kati Ricardo Ferri yeteba emirundi gyali 8. Mu kifo namba 2 mulimu Franco Baresi
Franco Baresi yaleka yetebi emirundi munana nga guteka mu katimba ke. Erandoza ngoline bwalozo mugula agamba ne oyo nga yeteba nnyo tatu tegule. Kati Franco Baresi yaleka yetebi emirundi gyali munana. Mu kifo nambemu omusambi akyasinze okweteba nnyo goolo nga ye buli kadde yeteba mu katimba ke. Ye musambi gwe bayitanga Richard Dunn. Richard Dunn yaleka yeteebye emirundi 10. In fact, Richard Dunn yeteeba nnyo ekisukkiridde. Nyobawo ne munnamawulire omu yagamba, naye obwono alowooza abeera ateeba mu ggolo y'opponent naye nga kumbe musajja aba yeetaasa agenda okugira ati nga kuteeka mu katimba ke Richard Dunn. Kati abo bakaaga babagusamba ku biseera bino ebirimu betting naki. Embooko yalivuza abagizi baligambye netta yagusibye eyo ggolo obwedda alabika aginoonye wedda agamba bajja tuteebamu. Richard Dunn yeteeba emirundi 10 mu byafaayo. Ye musambi akyasinze okubeera nga yeteeba emirundi emingi Richard Dunn. Kati Casemiro naye mu Major League Soccer ku timu ya Inter Miami yatandise yeteeba timu ye ya Inter Miami bwe yabadde ng'ekola amaliri ne Columbus Crew ekol zaabadde 2-2. So katulinde gemu enaddako oba anetereza wana ya natandika yeteeba nze naawe mu mbeera nga bw'etambula. Kale tukyatambula mpola mpola katimba kabya misanyi extra oli ne Pade Selma Gombebez eno ya Radio Sapiencia tubeerawo wano ne tubeera nga tambula nga bwe tulina okubeera nga tambula nobeera nga buli kimu okifuna ayagala ebyemizannyo nobeera nga buli kimu okitambuza ate naawe ayagala okubeera ng'osiba ku mipiira ensonga yonna nebeera ng'etambula nga bwelina okubeera ng'etambula. Kakati nga tugenze ku mipiira njagala eno wiiki tugitandike nga tuli kumite mwezi mupya wiiki mpya in fact wiiki mpya mwezi mupya n'ebiruubirirwa.

0: obululu buno bwakafu kyabyoze digi senda asekusawa omweda kulunaku olwokuna tugenda kulaba obululu waliri mukafu confidentials cup gwe omulungi atugobera ku mpewo za kyenda munya katonyeze nya fama sapiensia yakuzia magazi ya soroje muziki ebyemizanyo poza mawira malaga tufuna agava ko side za wali Rwanda mukaka musekafa kagame cup baruka sezane kagama nti lifali oli omu kugabaga na kyalo kugabaga nokubera kwati akomonta edenge side za wali mu World Cup yabadde akagwa side za wali mu America bategezane pagamba ati ono yagenda kubera kwati abira wakati wa mupira kugenda kubera side za wago kwa finali aluna mpira kuno kujja kubera wana kuzomezeka musanfu Augusto kujja kubera na kuwa kutano so bakazane pagamba nti yagenda kubera kwati akomonta efirimbi oba mupira kwa finali ndetu labe mbotia wangeno kuwela wati ya chikwala na yono uluwa nyuma uwa kuwela wati wa mgano kuwela nga kwa mwote deni saidi za wali mu UEFA Champions League saidi za wali mu World Cup ya funye actually vinji oba privileges nyingi okuva mu mawanga agenja ulo koza atitu wa chitegirako nti wali hili mu UEFA Super Cup ya gendo kwa mwota filimbi wakati uwa kilabu ya wadafa ba PSG nga yambala gane kilabu ya wadafa ba ikido wa kugaba Aston Villa. So eno yetaskiye esemba yo side za wali Rwanda then asobola kubera kwati agenda side za wali mu kibuga Salzburg mu gwanga lya Austria asobola kubera kwati abera mu mutambo ngo mpira ogwo wakati wabara pa PSG bakotese ne club ya bara famaje kidwa konga aba Aston Villa side za yo poza mawira malaga asobola kubera kwati okutegeza ko rugazi bavude yone bakakasane bagamba lyo mazo kubera kwati basaininga msajja mkuru manyikiro anga general Jeremy Matata so kitegeza ati Jeremy Matata ono amazo kubera kwati yegata ko kirabwe ne manyikiro akunga ya rugazi FC so ono gujja kuba murundi gwe gwa kubiri okubera kwati asinkana ne msajja mkuru amanyikidwa akonga actual omutendesi wa kirabu ya banafi amanyikidwa akonga ba rugazi FC gujja kubera murundi gwe okubera kubera kwati asinkana mutendesi ono nga ye mutendesi wo tubanye olo kubera nga mutendesi ono ya mutendekako saidi za wali kukirinya jinja SCS poza mawira malaga solo kubera kwati okutegeza bamazo kubera nga basayinga msajja mkuru amanyikidwa nga Livingstone Mulondo balafa amanyikidwa nga aba Lugazi FC so kitegezebwa nti Lugazi FC bali mugezako kubera nga bati basayinga abasambye benjawulo okuddamu okubera nga batyo bali structuringa timu eno bali structuringa timu eno yagala kutegeza nti oluvannyuma lw'okubeera nga bwe batyo basayinyiza musajja mukulu amanyikidwa nga Luis Anguti Amago Jarumadini Buchela Christopher Birungi Franka Mulimi nga kotese Tone Chamera Vincent Ziwa ne Musa Salinga kotese Emmanuel Monobe so nga te mu kaseera kano bamaze okubeera nga batyo bafulumya bangi kutea kuliko Alfred Leku Derek Mwanje Freedom Munguti Rogers Atube Yusuf Sharifu amajikidwa konga saka so mukasera kano bara fabalugazi obo liyawo season yeja eyizo okuberanga bwetyo ebatambulira boloji side zero kutoza kyenda munya kutonyeza nya fama sapiasia kuroza magazi
1: okay we bali nyowe bali ledala agwe nali ya uliriza inkuruze ya magazi dakika zizino zili ana mobili ezakaita kusawa s3 eze kilo kyo na kulwa lero tutandikide mu mizanyo ja Commonwealth twine de chikatono nyo Uganda twakoze bulungi mu mpaka za Commonwealth. Tujabulire jabulire muko engeri gye twakozemu.
0: Uganda twakoze bulungi okutwaliza awamu naye ate before nga sinatuuka onyagala omuna Uganda akitegeere nti segwe guno mulundi okusoose Uganda okubeera nga bwetyo ekola obuwankubadde mu tournaments ez'enjawulo Uganda yes ebadde ze nga ekola bulungi ekitenkanika. Kozi tujukira bulungi anti Uganda sizoni eno yasobodde okubeera nga bwetyo evaayo n'emidaali gyabadde esatu gyokka gyokka nga bwegenda okubeera bwetyo kuyitiramu mpozi ate ne mu sizoni yali ya 2018 tujukira bulungi nti era Uganda yavaayo n'emidaali gyali esatu gyokka gyokka n'emidaali gyali yali actually sizoni yali ya 2022 yavaayo n'emidaali gyali esatu gyokka gyokka okutwaliza awamu wali eri mu Birmingham naye nga njagala kutegeeza ku bulungi atugoberera nti abwotulatulamu okuva 2006 paka mu sizoni ya 2022 njagala kutegeeza nti Uganda ebadde tesobola tevaayo nga terinako artist mudaali gwe wangudde okutwaliza
1: awamu mudaali gwa gold
0: yes mudaali gwa gold gwe wangudde okutwaliza awamu
1: okuva 2006
0: okuva 2006
1: Uganda ebadde we buli we yetaba mu mizanyo gino egya Commonwealth Games
0: nga tulisevayo ko ne gold
1: nga wakiri okumona omudaali gwa zaabu
0: yes
1: naye ku mulundi guno Uganda yakomyewo nga teyina mudaali gwa
0: zaabu.

0: Kale, kaakati katugende wa Father Philip, mwami Yozefu Bukenya agenze n'ambuuza ekibuuzo, tinga sikyalaba nnyo basaserdoti bafunira, oba abadiakoni abafunira obusaserdoti mu bigo byabwe gye basibuka, naye ndowooza kino nnyinza kiddamu bwe nti nga Father tannajja, nti ekikyalabwanga nnyo nga kikolebwa mu bigo abadiakoni gye basibuka. Oba abaseminaari eyo gye basibuka okwongera okusikiriza abaana enzaalo ey'omu kitundu n'abantu abakulu okulabirako kw'ekyo ekigenda mu maaso basindika abaana mu magunjuliro gano. Kati bw'oba otunuulidde mu biseera bino olaba nti ebibiina ebyaba minsane ndowooza bye bigezaako nnyo ebiseera ebisinga bwe baba nga omuseminaari oba omudyakoni tayafunidde mu basaza. Oluusi bakikolera mu kigo nga bw'aba abadde oluusi omu bakikolera mu kigo, omukolo guyinza okubeera mu kigo gy'azaalwa, egimu ndowooza otera n'ogiwulirako oba ku nnyumba zaabwe enzadde. Naye kati bw'otunuulira nti essaza lirina abaseminaaliyo bameka, buli omu omwepisikoopi tasobola kugenda mu buli parish nga gy'aweera omudyakoni oyo amuwa obusaserdoti oba omuseminaari ye oyo ng'amuweerayo obudyakoni. Kati ndowooza okiraba kubanga baba basaza. Ky'ova olaba n'ebibiina kati kye bikola, biddira ne bisaba abepisikoopi ne bawa bakandidetisi baabwe abaali mu bibiina ebyo ne babaweeramu bana ab'essaza lumu, omukolo gugwe bakigatte lumu. Naye kaakati e Masaka twabadde n'abadyakoni 20 abalinnyisiddwa ku busaserdoti, abaseminaariyo babadde 15 abalinnyisizza kusiddwa ku budyakoni. Kaakati omwepisikoopi anaatambula atya mu bigo byonna gye bava ng'agenda awa emiruka egyo emikulu? Kyekyo y'ensonga enkulu, tewali nnyo ndala kubanga kati abantu baakitegeera. Abantu baategeera obukulu bw'essakalamentu lya Ordin era basindika nnyo abaana mu magunjuliro oba mu ziseminaariyo basobole okubanga basoma era ne bafuna emiruka egyo emikulu. Mwami Yozefu Bukenya, ndoza nkuzzeemu kinda mityana babadde abasaserdoti 7 abafunye obusaserdoti 7 n'abafunye obudyakoni 6. Kaakati olaba era tajja kwetooloola mu parish ezo agende nga akola omukolo ogwo. Kale katusimbule Father wuuno azze ku layini, katusimbulire wano Father.
1: Abooluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe eno ey'ebyafaayo by'ekereziya, nebaza abaweereza baffe naddala omukulu Gideon Ssebulime atuweereza obulungi. Era manyi wiikendi ewedde nabadde yeetawula agenda agasaka wanawali, manyi tubadde Mod Nations n'emmisa embereberye ez'abasosoloti, ate nga tumanyi nti yeetaba mu mmisa embereberye y'omusosoloti afuna indulgensia sajetabamu ng'amaze okufuna sakramentu ya pentensia ng'ali mu mbeera ennongoofu ey'omwoyo gwe, ate n'awaayo n'ebyetaago ebya paapa ng'asoma Kitaffe ali mu ggulu Mirembe Maria, ate ne kitiibwa kibe kya patri afuna indulgensia nnamba mu misa y'omusosoloti oyo gy'abayetabyemu, nga indulgensia eyo emugenderako yennyini ng'omuntu, oba asobola n'okugyesakira ng'asabira omuntu we aba yamugendako. Naye nga bwe ngambye nti twatandika okufuna ebibala ebyokukkiriza mu Uganda, tumanyi nti June nga kutandika, July tugenda muyingira, ate kati tutuse mwezi guno gwennyini ogw'omunaana wetuzza okugambira nti ekezi esinga zonna amasaza agasinga mugaweera obusosoloti. Era nga ku lw'omukaaga lwokka ekeziya mu Uganda yafunye abasosoloti 42 balambirira, ate n'abadyankoni 32. So gamba amakungula gabadde malungi. Era tujja kugenda tugereko akatonotono tulabe nga byatambudde mu masaza agamu. Masaza ki agawadde obusosoloti ku weekend eno, ate n'ennamba y'abasosoloti be baafunye weekend eno? Manyi nti ku Mande ly'ewedde n'abanyonnyola ku madaala ag'obusosoloti nembalaga obudyankoni obusosoloti ate n'obwepisikoopi, amadaala agasatu agadda ku sakramentu lino erya olodini
0: era
1: tusogamba nti omwezi guno gwonna tujja genda twogerako ebitontono ebidda ku sakramentu eryo luli twayogera kuwaga madala olwaleero nandyagadde enjogere nga twalabye nga bawaabasobolaolibanawasana babuwaira bubulira miwendo gyabwe okubabuulira ebikulu ebyabadde ababadde balaba emikolo ku TV amamuyinza okuba twali tulaba biki ebimu ku byenjawulo byenze ndaba mu ordinations kubanga mbaddeko e Uganda amasaza g'enjawulo nendaba nga ordinations genda mu maaso ate mbaddeko wano e Roma wendi era nawo ne masaza g'enjawulo nendaba ordinations ate ne Vatican wenyini mu St. Peter's nakabeerawo nga ndaba ordinations bbiri ate nga nemkuzo yali nga omupisikopi w'e Roma Papa nga yagiwa omukolo nga gw'omukolo gwe gumu baita right of ordination kuba gwe gumu kubanga guli universal naye wotegerera enjawulo ebeerawo ffe ekimu ku abantu bebuuza naye lwaki emikolo gyaffe girwawo nnyo kyekimu ku bibuuza abantu byebatubuuza eno bagamba emikolo gyaffe girwawo nnyo nnyo omukono gutaka saawa ssatu ne gugwa saawa munaana of course nte kisoboka naye ffe kibaamu okunyonnyola kubanga abantu bangi bajja twamusanyu lingi tebeetegereza mwamu okuba enduulu essanyu eringi era nga kya bulijjo nga ogamba nti mu Uganda ffe tusanyuka ate naye mu kusanyuka ennyo oyinza okubuuza omuntu ebyabaddemu nga tekyajjukirako nakimu omwana ffe bamusizaako emikono naye eno abantu babasirise era tebannyonnyola bino bitulaba commentator nga ajja annyonnyola kakati omusosoli agenda kuddira akole bwati kubanga mukikolo ekyo nyini omusosoli kati awedde emirimu tebibaayo eno buli kimu bakikola kyeyogerera era buli omu aba n'akatabo akannyonnyola omukolo kino kyekiddako kino kiddako kiraga ki kirina ekintu kiraga ekikulu kyetulina okwegendereza oba okugenda nga tucultivatinga ogenda nga twebuulirirako mu ngeri y'enjawulo nti okwongera emikolo gino egy'ekereziya ogitaako essira naddala nga twongera okugitegeera nti ogenda okugendamu ng'oledde omanyi nga bwe kigenda okubeera si kugamba nti obeera wali nga buli kimu olaba kipya tikyangu nnyo okugenda ku ordinations eziringana 10 naye nga n'omukolo tosobola kugunnyonnyola tomanyi kiddako tomanyi makulu gaakyo kyemanyagadde olwaleero mbeeko bwenjogera obutonotono obudda ku mukolo guno ogw'okuwa osoloti mmanyi ffe tugatta ne tuweeramu n'obudyankoni olumu n'ab'emiruka naye katusimbe ku kikulu ekya obusosoloti mu ddaala eryo erya oldini nja kutandika nga bino ebyennyiriri bya bulijjo bayingidde emmisa etandise omwepisikoopi ayigiriza naye wejja okutandikira gwe mukolo omukulu omulaba nga tugambe vocation director oba rector masaza agamu naye nga okusinga mu masaza gaffe vocation director yavaayo yetuyita calling and presentation okuyita amannya gaba bagenda okuwambusibwa ku miruka naddala gw'osoloti oba gw'obudyankoni ate n'okubanjulira omusumba ate n'ekibiina kiba kikuŋŋaanye era ekyo edda nga nno baddamu nti adsum kitegeeza nti I'm present nzuuno kikulu nnyo kubanga yennyini alina okweyatulira ng'amaze okumusoma sooka kibamu awareness okutegeera nti kyagendako kituufu tebamukase bukasi tebamusindise busindisaawo era wabangawo edda n'okusimbula ekigere kimu okulaga that readiness and preparedness nti ya nzuuno sebo ekiddako awo bakiyita election by the bishop and consent of the people nti omwepisikoopi tulabanga abuuza oyo abasomye oba abantu bano basaanidde ku ekyo kyebagendako era naye n'amujuliza nti okusinziira ku be bamwogerako naddala abo abamumanyi obulungi onagenda okufuna obusosoloti abagunjuzi be n'abantu bebagambye naye alaba kwasinziira okugamba nti asaanidde era awo nogaa katonda ayambye kubanga tumanyi nti nga tonafuna busosoloti wabaawo omutendera ogw'okufulumya amannya ne bagalanga mu masaza mu parishes era ne babuuza wabanga alinawo ensonga enkulu eyinza okuleetebwa okutunulwamu nga ono tanayambuka ku ddaala lino agireete kati awo byonna byonna process eggwera mu kibuuzo ekyo kyebabuuza vocational director akola ku by'okuyitibwa oba rector mukukiddamu, era wakiddamu abantu bagamba nti Katonda agumizibwe, Katonda ayambye. Bibi soka ebibiri ate mukanyumira akaddako tugenda okugendera ate tutunulire ebirala ebidda ku sakramentu lino.

0: Katonda ayambye n'okusimbula ekigere fatha nga bwogambye. Mwami Yosefu Bukenya, ndowooza ebyo obijjukira bulungi. Kale fatha tweyongereyo munange.
1: Nabadde nkomye wali ku bisooka ebibiri tetwagambye ekya calling and presentation, okuyita amannya ate n'okubanjulira omusumba, ate ne tudda ku kyokubiri kye nagambye kye tuyita election. Okulaba ng'omusikoopi abuuza oyo aba abanjudde, ate n'okufuna abantu kye baba bogedde ku muntu onagenda okufuna okusosola oti kyebagamba. Akati ekyokusatu ekiddako bakiyita promises of the elect. Elect bebo banafuna naye nga bugamba abalondeddwa okufuna nga bakyayimiridde awo. Balina okulaganya omusumba nti beetegese okwetikka omugugu guno ogw'obusosoloti, obuvunaanyizibwa buno ife abamwali kye tuyita ekitiibwa, naye nga gubeera mugugu ddala, era ng'amaze okumulaganya nti beetegese awo omusumba, omu ku omu bakwata ne baddira emikono gyabwe ebiri ne bagiwumbako engalo zaabwe ne baziteeka mu ngalo z'omwepisikoopi, n'ababuuza ekibuuzo nga kwe ku promise esookera ddala enkulu, ondagaanya okumpulira naawe bonna abalinzirira? Ssebo, nkulagaanya Katonda atandise omulimu omulungi mu ggwe yennyini agumalirize. Ekiragaano ekyo kikulu kubanga esakamentu lino nga bwe tugamba litambulira mu apostolic tradition, nga ekigambo ky'obuwulize ebimu ku bisuubizo eby'amaanyi omusosoloti byalina okukola, kubanga mu buweereza bwe kati okuva ku budde obwo ababeera mukama we yabeera omwepisikoopi kwe kugamba nti yonna gy'abamugabye gy'alina okugenda, yamutuma yagenda, kubanga omwepisikoopi aba akola mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristu yennyini, ate bano bamuyambako mu mulimu ogwo okulaba nga ekigambo kya Katonda kirangirirwa mu bantu bonna, ate nga n'abantu bafuna amasakalamentu. Awo nno ekeziya yonna amaze okulaganya omusumba, walabye nga bayimirira ate ne bamala ne baka wansi prostration, okweyala wansi, era awo twatuyingira mu kadda ak'essaala, akadda ak'okwegayirira.

0: Agustino ye mutabani wa Monica, Monica ye mama wa Agustino. Namu kwa tukirivu abafike yomambuka erono omuchala ya sabira nnyo omwana we nyaka kumpya yumu samuga musabira na omwana nachuka ate nafuka mutukirivu nafuka mwepiskopi na wandika kitabu ekirungi ekyo The Confessions of St. Augustine at the City of God nebirala bingi ebyamuweesa ekitiibwa ekyo ekyokubeera omuyigiriza omukulu ow'ekereziya ate tujja kumaliza nenga 29 okukuliza The Martyrdom of John the Baptist okutuuka kwa Yohana Batista yonku batuukivu abatonda abalina ennaku bbiri mu kalenda olw'okuzaalibwa kwe ate n'okuttibwa kwe.
1: Aha, tukyagenda maaso Father anti akadha tulinde nango muno buveewo Father ba obunaabirawo tunaaba tukyalina nnyo akadde Father sooka oyongereyo ndowooza bunaatusangira wetunaabufunira era
0: ebyokugerako bingi naye kanfunzefunze ku Sande newedde twakuganda kusoma ezinga bbiri twakuzizza kyo kyoa The Pardon of Assisi okusonyiyibwa okwa Assisi si kyamaanyi nnyo mu Uganda tukikulira nnyo naye eno ebweru kyamaanyi naye era kikwatakwekeza yonna kubanga omutuukirivu ono wetuyita Francisco wa Assisi omwaka gwa 2016 ng'ali mu kakereziya akatono ketuyita kali ake Potsiunkola yalabikirwa nga omukama amusabe kyayagala n'amusaba okulaba ng'emyoyo gisonyiyibwa Francis ono n'agenda asaba Papa Honorio owokusatu amukkirize nga munyonyola ekyo mukama waffe Yesu Kristo nga amulabikidde anyaffe bikira Maria nga mwetolodde era kereziya yona bagituuma Our Lady of the Angels of Assisi ati nno mukulabikirwa okwo Francis yasaba mukama waffe Yesu Kristo amuwe indulgensi ya namba naddala kwabo abanakyaliranga ekereziya eyo oba abanakwasanya ffe bikira Maria nga bamwekwasa ne title ya Our Lady of the Angels era omukama nakkiriza bwatyo n'agenda okufuna olukusa okuva Papa lwe yamuwa bwatyo nekitandika bunaku z'omwezi nga bbiri mu ngeri enjawulo abantu besabira indulgensi eno namba nga bagenda mu ekereziya okuvanga lumu ku ssaawa mukaaga ez'emisana paka nga bbiri ku ssaawa mukaaga ez'ekiro okufunya akadde ogenda mu ekereziya okwegayirira nza okubanga si lwa sande olunaku naye ogenda okwegayirira ku mu ekereziya ate n'okufuna esakramento ya pentensiya ate n'okufuna ukalisitiya kitegeeza n'okwetaba mu misa naye ng'ekikulu kwe kusoma nzikiriza kitaffe ali mu ggulu mirembe Maria n'ekitiibwa naddala nga tusabira ebyetaago ebya Papa era tukigenda twewuunyisa kubanga ate era sande ejja nnaku z'omwezi nga mukaaga si sande ejja naye ku nnaku lwa Transfiguration tugambe olwaleero 3, 4, 5, 6 nga mukaaga nga bwe nabagambye naffe tujja kuza emyaka 10 nga okuva twafuna okusosoloti abye Masaka nnaku z'omwezi nga mukaaga Papa agenda bitekamu engatto era agende Assisi tulabye olugendo lwa Assisi agenda aludi nga nakubanga Assisi kifo kikulu genda kugenda Assisi yagenda okukuliza olunaku luno olw'okufuuka obulala kwa mukama waffe Yesu Kristo era yagenda kusomera ekitambiro kya misa wakati maaso ga bavubuka naddala aba Franciscans abanaabakuŋŋaanye awo ng'ayagala okubazzaamu amaanyi naddala mbirooto byabwe ebyokukola ebintu eby'amaanyi ate n'okuweereza abantu abalala n'omutima gwabwe gwonna naddala n'ekyokutambulira ku vanjiri mu mutima oba mu mwoyo gwa Francis owe Assisi. Mwiki eno tulabye Papa yaweza obubaka obw'enjawulo eri Cardinal Ernest Simoni. Kardinali ono wanjawulo kubanga y'omu ku bakardinali kati abakulu musajja mukulu akulira ddala naye Papa yamuweereza obubaka obw'enjawulo nga ajjukira emyaka gyamala ng'asibiddwa olw'okukkiriza kwe nga tukyali mu mulembe guli gwa bakomunisiti mu Albania. Papa yannyonnyodde nti tewali kkomera, tewali kiyigganyizo kisobola kutwawula kwagala kwa Katonda. Bwatyo naye mu bubaka bwaweereza Kardinali ono Ernest Simoni ayongera naffe okutujjukiza bulijjo kusala tuli banywevu naddala nga waliwo ebitusoomooza okusibibwa okukwatibwa mala kumpi esibwa emyaka 17 nga asibiddwa mu kkomera naye n'agibeerayo ate n'aluwangula n'amala n'ateebwa era batujjukiza nga tandika omwezi guno ekyetaago kya Papa eky'omwezi guno tumanyi tuli mwezi Papa

Oluganda kati nga tugenda okukoowoola mwoyo omutuukirivu engeri nti omwoyo gwe oguwadde Omukama, Omukama omulindiridde. Omwoyo omutuukirivu ajja awo okimanyi omwoyo gwe Omukama yaagulina.